0: osoy kibora ina borofo tay bar nga nyeddi ngi donga kanni albel na bago orre quoi so nga gi donga kanni bara bara Suleiman Umar sogis ko kibora ina borofo tay bara taru tarufugo osoy kibora ina borofo tay bara tarufugo sogis kaw bara Abdul Bari Muhammad do giso sokaw bara Hassan Bakar sogis kaw kibora ina borofo tay bara Musa Ishaq Abu Isra sogis kaw kibora ina borofo tay donga gi kanni bardu Comrade Youssef kibora e Comrade Youssef sadis watara dirsingo ileye seekin kwa ogene nilan kalnga ali nilan jwa ale dwodi pye dwa le lesa lon nakki durufi na ile dwal munafiqiria aza zahirin indel nay mbelengal ale njin jwa le dwotu le ne kelmang diere nesku senga jaru ile sei osogis kaw Comrade Youssef so ngagi don kanni kido gis osokaw kibora na borofa tay osogis kaw bara Habib Ibrahim Habib Ibrahim Osogisko bara Habib Ibrahim Abdul Rahman Osoy bara Ola Abdul Rahim Osogisko bara Habib so ngagi donga kanidoki al inelan jwa dain donga di ndonga fago na kidok dain donga di eleke mara algi belebule nemba ferraba na fago ko ale nyedding iding kia ko elba alan kainte bo akwang ritage na alan uredu senga silong ki bora inalan ko senga lekoro na barga nyedding gi donga kanni bara Manan Musa Adam Osogisko Manan Musa Adam donga gi kanni so nga lobi lo aljay bara Manan tuigis kawidi osoy bara zol al khalis zor ikhla zor khalis osoy nena zor khalis osogisko kibora ina bora fotay donga gi kanni lobi lo albibay alan taras bang osogisko bara Manan do gistu kawidi osoy kibora ina bora fotay lobi lo albibay alan gi day onon bulen na arrakan osogiskaw kibora ina borofo tay bar nga nyeddingal bay donga gi kanni na dog mayna meram si bot kawi abas gal jingo kerke na gi dog ingo
1: borofo tay kise worre ko akul ninal bay do pa donga yini ba kado gi nyettini ko donga anni ko nyettin albel na bago sunga gistawa aldi na ko kiterri memba na ko kital bang na dog bel ay sen kien juru ambwa inangi alleni ki adeng coming tiske samarie alba ungang senga resing oto inama unse kisene ki dengin kirsing aba ilong na juel alansi unse si jalung ko en coming arambos jumong alangi la dumbe legal jamai so kolarengil nana makwela lansi bam o ko alle ko singi Dr. Kabir na kagil dog idin na ki nguto ngi sense nina si dan tina agi ba asan kim ba ma o si kage idina kulu ker gal babara le sunga te katini jago
0: se ki bora ina bora fatay meram donga gi sunga kanni idin al kayin kundina orre ngun kundul ina kinkem ba ma sunga ge na erita katini asan kalon ine namadem balda au imbeleng al munafiq burgungan kunwi ila wardik na moton kuri kwanga wala kuri indik na moduon idingi alburgo nga duwe den awule na membele nga bajela na dile dinte bu pago na mem namaz lel na ngis bele hay kido galbakul arafa qurana kan amara kilon pinku rolan tabuko marra belen den de ila laiba belen den de aise gisi argama farega gis bele muzayyafa na illa kangum belen aise gisi zairengal bikiki bang arra na marra arabamba iding ne mbelengal kiki arabang na je kien murata bazatu arage ba na di murata kirel ne sakanyi diaba na karaba suk idin nyindia arake kien alkan na dogen ngas belen batara al utka ay ingeri na basen nyi di bal al taridikel inen nenka wala al ridike na inen ning rakhisi lolo besin belengal bakul arakan tarasa kemba ne kesing ne kesi koranga longna urel ay sen gisi ken koranga fali ne ille belen ngale ne lampi idin asen gi ajuba ne in al yeken karaba ididwidia akwel basen giju asaye nyindi gisi gis pp alen gi la lole jaring na asen gi do nga jwaba ay kaisa janyi na ide imbele na maden den sesele al idindwidi alle dwidi na kwambo yezatu impeduo al dokami gal kam gal aylo ngining egel ne duo insilong alye dintebui na kieng jeba arage ba na sugi ngat jongel ba gi jebsa jenga zaim
1: wala zam
0: bay arafi na ji ida zaimba asangis dualin fagul ne ayengan sike na inges belimba asa ayeng an ayla ani wala ayla el wala kalgal ne ine tarjanes ani ajizinges belang alba arrakan aki alba arrakan arra marrakilum finkuro altaraskani ina ngis belang ai imbelezi namakagil ina saki aldaim burukai alburgo akwa kai nen kaminga altaraskani taraskani aligel walal duem belang aiza aldin tarines ji au ai yezi jegil aike
1: neji
0: aije aina din illa yasi waisa wala koldasi inama tarai a in duo inin nama do geyinas ke kella kwang tiel al kwang kriya al munafiq na vie duo ngai ba vie duo yelo zena ki turfi mara yenkin karaba si aba jurgulo banju mona rage idin ne nifak do fi ni wak zaatu fi ne gis duo si pie jogel na dinel si na mara din kel men dio illa ke ba a in nama ko senko seyden au al innalam belen in al maynam burgwa kwam fiyi ay sen belen kik nyeddin al kwa kit kernes eridonga akaimba mara al kutumina tebunkani na belen dey al yeden in belen na din tebun rising
1: ilay balden si
0: lolo ye ilal in rising alanka ana aliyesina au nen nenke innalam gis belen alinji la jamu nena tebunje yani ngar reida kay na boylalam ba ne silong rey
1: ala
0: kirel ba wasu ko ala la tay ngaram kuike ji reyle ka ba idinga kiriba ne ani al kola kin sifia ji al kin kola sija
1: al
0: mazaka jaran ne la duidi na lot lefi
1: orgozle
0: wala gal itpi amul al lotu le in namay na kikay na innen keldel a abas kin kwa se kiwo ba al innen kariya in jago
1: ne ille kulie gawal sangalum badelin ngon dulin gwezi e kari yaljundine ilolen fegel alan yani in marhalale jawgiti ne kilma dio kilma kabato galgalum fi ma alan ji kilma togin dio uto au jawrti ne in ukulke din kilman dio a awalin kas gumiti dele na sanian tabungisa jun doyti wala jundine dulin gwe kirel yago
0: in bele alien fi yesi ya azdon bajani ngak do alkuma long finge ya azdon ballon finge a ne yesi elawe be idi ne ndo do ro bay maraji asan kwa kininin si jalon asan kwa kininin si jalon aldo undul ne dinte bu ngala nga fi ne la fi di ne simbe ngal baraka ne ji jalon ki kel mana arabam kien jebalé bar kuldi arabam mar kien jige ngale wala jay ngale arabam ba ne akwel ba san asan in belese tarifin en wala san je tarifin en arra ala bamba ne ya sakke ye masden kilman jaru in siya basun wasa ayin anan in walgi jani na duwa nama asakke urel alan ana san juwana ini
1: yani
0: ye kuel gila
1: di baran unnos maran lomvisi juli
0: leri
1: ega ye na lomvine ini kabusin jalki barka ye asan
0: lolo abalon pin ku jaye mang lomvisi dok album pina anan dombori bantan na ila nama tarai na kinama yenge alkain ku senga dai idi as agindia kain ku senga dai idi as agindia ba adis ke na la longin di balon ku alan dine ku akila
1: ba haddi
0: egel na kinasa kaimba nan duwa ke balan jegi nan duwa ke basan qurajim a inama dai mbele
1: na ni mungkin ya la ne jundi oto ne dai worre yani i mustawali ke
0: badba na en kan jege
1: yani na jiko ko asa ba jegi le ba kul beratok le gina yani hatta min duwa jegi le tim berje bu ko le ge ba ni tin kil masim maran worre ko asa ba jongo ne jegi la masin en jeim kan ne al ko kul ba lotok le kere le wala
0: enne ngina idin na orre duwa
1: wala jidi ngere ngai si
0: jeim ka duin enne lan si erringa idin na adi kil la ge asa ki kalwa idi kin anama denta le ketike na kin du in kan ma ile ka sai la kulba ye kaine nen longozat ya ibelenga leki ndu ine lambereng na lady galimbereng ya ibelenga leki kaslong
1: marankan ilondo di dergaviri kinguto agazi ngarinye na dinga ki gutin yerengi dinga ki songo angere na hasiki ne na masongo angene gersing marangela duo ya ne mbazake na hata rayi dog ne na sir rayi apui doge balance kwa den garin yerenke na den kirin yeren tai ko masanse firinga waye wala firinga os mungkin aba ilalen duo yan jiban injwasa jang marang idi ngalti alti at rijang wala gala sitarnga ongal jane kien jilong delini kwen na rikier do wange ba ila wunga nem inen dimbar sikurgo jaminte gol
0: badba inelan kawe yeng na ay long ye ingol al munafiqina ma namakin songasi ila dorale jawdi kina zakka inzato di nga sidu di na dopi nga kanafi ya nga zidatu piefi na ma enkenga oredu azakke annan si ngir kel sherika izato ei ba yegil oredu la ke na sherika pake
1: kabe yegen eska gire yal do azi
0: sherika gire aske imba
1: yegen
0: aske imba na adiske tok tok ila zakke in kwal den du al den du tarika kul kwa kerga ke oredu se sun du
1: yegen la kiasi worre dai nga ti jone jigila ki inan nungi diu na iri mugi nan ke nas kiya kalumba baranga ba dai worre ngi na ke mushura ni ba nas kalum
0: ba la yegal imbeling abas jawli kinsi
1: Yang mungkin yang jual redunya nama kiki kena kerana jadi asam kuakal ngapu.
0: Ini nak kau?
1: Nanti bila kuasa jundulan diri, lelai cari kau asalnya bandi orang kuak. Kalau yang asal jadi cari ni yang dogi la ila lang rei kawan.
0: Iya ngapa? Ini ngalang kurutok jangkal awun aku mau bang.
1: Egal ye. Ila dua kerja asal jundul redu kerja macamana najia jual bazen din suri tawar jarang asal jir rei jang. Najia asal rei jang nak kiki kena kerana jadi nak kuak kerana asal jalan diri cari kau. Mungkin jual tu jang nak kila kuasa ngapu. Mungkin ada sahaja jadi kutikai ngolola.
0: Betul, ya lah, ini kau ini nak songa sih dalam kutikai ini. Nen beli lolo orang kuasa sahaja, bahin asa kau kuasa jelah sih jisak kalung. Nak kira kuasa jisak aje sah kalung, mana sekarang ni jiki kiri ngapa bamba. Ini nama songa aje neng yang nak ini nama dokai ngomong alik kain. Tua dik alam ningka na asa kuang kain satu. Alam ningka na kian kuang kian dorolka na yang kian kiri kirinya bayi nak kuasa kani.
1: Albonas
0: dieng dieng muambe. Ene ki muambe. Ato kila kule nyenge.
1: Namado
0: badba. Neye kila kule rito doga fiaba.
1: Wala kindo wala gutaza.
0: Den juriza to aljingiri. Ba ilongye. Na ning.
1: Egal kabasa ngam wala kike ando la si gutaza lo wala jani wangi dio kamal.
0: Bat. Wala ton tulen dio doga ngo.
1: Namas mal janga nama bawi.
0: Nama nyanga.
1: Niji jio ana duwa sikiki ngo ajani gel.
0: Bat neye engalji. Ini orang kuasa simpel. Ha, yang kiki bongkang. Ini kain kini kau kiri enggak? Ye, alang ini eng.
1: Abah si, na aku abah nanti yang juru tarif ini.
0: Eh, lakin mara abah eridik enggak kering beling. Aye, indu yang unsi udah kalah fakir. Ini nanti kamyo. Atau aku namanya. Kila nama songa ke ne indela. Asa ada orang diodok. Asang kimu dong asa kalung. Adi jangan nalo lejaing. Nas karawa songa jeng. Ba ilong alang inja in adis doing orang dua si ella al dua le tarifi na ini tarif ya na ari ani orang si ayah na idi lagi orang si na idi lagi idi ni la duldi orang bayas ke na den tapake kila si abah jagi ni lang orang kabai na idi nyang marra nama skuang kila jundul asa yang kia ala kila so akinza niki yang ala nama singa niki kila tarif al dua ke ne kerja na dele tarif al jurgulo na jurgulo ya ka ayfi na ayfi al ini nenem fi
1: le
0: beleno bawno sila fago egel jado no jumudi ngila zatu na kera na kila no feddi ngori kingi ne mukile ka ngana tarikal inama yai na kay udu ale ke na ki belezi se kel na tarisi se akel na al belezi se kel na no pie kwa yenge ora munafiqa ne yenge na kalngi da sada ngor ren tarial ne makin swage aba juel ale ngor ko ngi jie nga se ba tawjaldi na se nga zamin ba ne nye pie ba zinge baddi belezi anak dia kuera ba inelang bal makiyam ba maras belen sejamin la ore do ngasin jaim inama den tarai awuna ke lekoro awuna injalun duo al el na kiki delle manes belen se kwal inen ne gis juana ila belele awfen en na ngis kwailan anina inigi na ngis kwailan umona era na ngis kwailan anono jumong na ngis kwailan el ne jelagi ila duo si iri jegi badingi aba iri nyanga bes ilong al orena irinya marra kilena manyet incoming alan kayle futokari na kayin ndio asan kango ka kangin suruwa irina ka kanga ba terma ba ndio awura sona ba ndio al kirogangi bes ilo le ana singi ba zade singi ba fa kile alan kire karin ino beran awi na beran awu den jawar na mai lene duen bilen hayal arrakan na marra kiki araban ba na ilasi al idin bilen
1: Asan jiden adia jalumba.
0: Ine nama ji seji alki ane dogal baki ki ngaraka. Na dog ema nama mom nama ndu dogi tarifi ha ya bas jay di orren kile ala jomba. Al karra jom. Kwa kerengan dio. Ala nyendo akelal. Ine ma nama tarai udunga so nga kein kile na ilong asan kwa kiwe marra inye ina dwedi da orre. E kinsi unas ka mo kinin dio nyet nama dem balda togi. Alan dulding kwesi ken taringa le jegil aliyefi dingereng aba taringa rubba nga fi ye dong min diyo barubai
1: barubai
0: na ba tari nga tiye nga fi ye ba tiye
1: ye la mitil kabe ye la mitil al si ye nes lom vitane nko ye la kuru si abas dien kwe jau ya asamba jalu yung kuru al tulle wala
0: egel iningi
1: egel laki nga abas dien kwe jau ya ni jumbo nes dien kwe simua iba
0: emana tu wati la
1: kuru he do kalbo fuye
0: ba kuru fuye
1: ba kuru fuye
0: ah ila nama ye na inga lombal kuru inama ye duldin kwe zibeling ah duo al tari tulle fi ila dien den de ye kuru to ye kuru to le
1: kuru to le
0: na dual taringa ko senga fi na mo kuru kiya duwe ila na maye azalompi ke mut mitela so ngala di na ki au na duldin ko esike lale ke gil au na duldin ko esike lale ke gil na alankin ko asika rakawi abadu ila na dingin geba kwa bariya jari ne le duwe sitar asin jegil ngayeni na undul nes beleng na di nga jasaba ile duo baye ko ele sen kidin jaro kergel pia wala kwel alangis biongasi ila tari le rang wala kwel aisan ila dorale rana dora kergim alanga bobanas bome ale duidi kinin nama songage a orre kwa mara kinin men kalung surungangi galawe ina nama den jitti surungangi galanga we nama den jitti alba jajo warang a orre alandengi sidi jegel mara kwa ngi sidi jegidi ne duon di ngangemba na di won rendio fiese a joba di won rendio munafika jamba dense ila jual dierenke idi na bas duila jaba inal barra komo sef kwa abas duila dieren jaba a ila bele di ngere na kusei egal di ngere na kusei anan kilo fingere kusei na budu le budu ba tawra kurel jado ba ban tawra jangula na ba tawra jangula le atabu sabana lan jawi asin jalumba a awna sele jaina squa se kiwi al kay mo en kamya a ki mitilin kamwa jisi duo de si wala duldin ko esi al awna stok kiwi kasi nga awai sa kiwi al a ila nema yene ki kwel a asan kalungal kwa kayin na kirsi nga na kawe ba na duo resi na fiba ila duo si al innelan kariya a innelan ye meram
1: e bat asoy a sunga gis jawara loleng na dog worre ko asis aswami ngal kundurana kawgitia a kimbelengan se ngage kisen se na a unas do kial worre ko ka nyatin ko anas ko inini jey masika yin asan kaymeli a ti duo ki ke bang e nesgi jey me indual mberengal gijisi e kwel asan jumong sen se la idina ko sunwa ga naki indora khadi enki li ana ma kaangi ta yin unas sadma fi na wajana fi na uto sunwa fi na ma mbereng induo kalye ken al kaysi ingalwengi al e duin jaru ke aya kama al duin dakki ke ana kay si sengas amini na tulleni ko en elingi maranya ki dio ngereng e rikeri fa elolen dok o ki sen sen dok sunga balka na asoga zamin di tor kabir basi longa lang itin fasini ko di juro
0: ki borai meram o se ki borai o rekwana corona skel kam na makinga
1: asay

0: radio samar kilma kilangi alburui taring kela nas kelkam kwa nyetting kila algi kilmangan pis inni radio samar ku tulengangi na dieng arka alla pegel ka ki nebi lotokang yasunde njoingi ilai asakerker ayindelimba.
1: Osoy kiboraina profotay barnga nyedingi donga kande bara Muhammad Ali wad barge osoges ka kiboraina profotay bara garwal osoges ka kiboraina profotay barnga nyeding Isa Elbam donga gi kanni lobi lo alkayin nal bayin alam ferraba na fago belensesi aba belensey jol ba ine jel dain tuskele naskel jam idine kine bakela kersengal lompi kwel asan kayngi sikago ida se kiyo Najido bay longa ngi nela njalo njido ka sa jiwo asan jago dense idina orientari ki tawsei ke boray na borofata ina meram si dog dembot kawi e jago meram tolla
2: asoy werre kwa asiker na dubba si long al jamal kanni kaing e ba makille nama do kwel na asan tabun kawsi ni idina ki sense e belenga songo atullege ngi tume e intille jago Dr. Kabir idina bera tabuko aleskozi
1: ke boray na borofata werre kwa nama bera isle nen kanni tabuko le nema mbeleng al kake fie ila alke wala kelmang rubbing kan ereng din janu ereng nema ila ki ko mbeleng mbeleng al mewa al nifaq akhlaqke in ay ku ngi asa akhlaq nifaqke ila nema ina taray ay ku ngi asan jijiu ila duo in al mbeleng al munafiq akhlaqi yegil kel kem be ki ko am belay simo egal al munafiq akhlaq anama ila dual illa li tarifi al imbeleng ki asa daying rumming le jano kayin yembeleng gal al yenge nas qiyama kane inena ngis beleng na ini abajingo jibara ni jinjamming wala meram ni jinjamming alza qima nga kayin si jano jijegila la day qima qalo le kasa
2: qalo le ki
1: niji zaatu din qima ay lo le ki
2: inshallah ba jinwa sinja
1: ay enjoy ba le ngis beleng asaki kay surnga si kay qima nga kan ina intile abajegila yi oredo ay qima asaki asa oredo din qima alke al suru di mori ay oredo din qima alke na rido garanja yo zema oredo di qimal ke na kurun ko di ngil lal min di ngom miro di ala njundo akeba na duo ke sim belen ka sa qin qiyama an anan tonkuri duoy e kal jingo na ku ngal njammi aisa jan kayge na kazatu ale ay inna ma den taray na imbele al in kama den jawhar kan aisa gal ki ki dum pin dum bura firtifi kilom pin dumbra spitibi hiki ha kilom pito kan na lompi nem beleng ne do gin ninja na mel ne spie kwa a lompi kwa jiza to baba kure si baga jawba ye do ala kwelba na ele ne lompi nga alfen gisfidi na jaru o nga si ne alfen pine na jaru na rising a gising anigin kinenning a riyan bulo bana kadin kirin ay na kadin kili ay ay sa ki qiyama jan na lakin algal gis enga ajelu bal kirel in namas kwa kinga na kelele kin ay jegil alki ko yanga le nen kay meram aldu mbelengal alla al qiyam al akhlaq wal gi alki ko yanga le nen kay ngi na dayim boru le nyet kwa nas kawla na kumon duo akeba adom bor kerle starfe ba bor dom bor inte wo ma ningi wala na kin kwa alkele ne ki yonga si nin kirul kay kwa kin
2: yeng
1: nagal undul nezlom pintonga le risin al jittisi duala fiaba me yegal jittisi fi
2: ye fi non kilom bin kono le undul
1: ne na jis egal na orresi na makel nes intebun kaye aba do di ngari jittifi al bako nga jebje wala gal balba al bagal donga koro jebi wala gal banjello al nama jundi na nikin kila nyet baw na jekiyen jado na lom pintebun bona hasabe benga nama sile tebun kaye ne indik tabunga iskaye bakilom pingira lom pingwa jikile ala nga jundi balon duo keri ki koranga nyet anan si yesi te wusei jawdi ingala eska miaba neme embele e kial inengi na lumpil tari ka onal domponen tari ka wula den tari alfi ji aljelu lumpi la tari ni ji aljelu domponen la tari ni ji aljelu di qima inni gila jisi aba kele ni si jegila ne ji wona na kele nyet koronga ge ni ji lale jara e ji din tari ki lumpi do ni songa ke kire in nama den songa songa yei a nan ni fa akhlaq songa ke na duo inga belen ba ya khia sa duin urese nga nin asaka ayin nin asaka ayin nan si tijain al ila lole ke kire jain an nan si bele tok jain ke kire al duo di oreng ere al elong alanye inenke inga la lomba lan ki inenke idini ki kuldian ko akan ki kuldinga garra na torik duong akababa in denjo harrama yei neski domboreng ere undul na illa alpie nangange illa alpie iding na iding tebun asa ki mashar undul na na na de qima iri jegidi kulum pingere na kiborung ere na illa tille aba jawngina na jegila dembele lebe mbelen asa njia juba na alangel na zesi tojaldo al innen tararising na illa leso ki nga ja alan ki nga leso
2: de riske mayana
1: de riske nene jisi nambele ka ba jisi nga ko ba egel kal wel alanji ki qima nga idi jol na kiki ji tokang na lompi akwel ba lon duin na ile na ma pirje gisi a torik dog na ma dikyana ne lampia na ma elana risingo na ma duo elana na borun ke nga ne bawa na duo borun den ku den ku ritara na ma na ma kam elana na borun kiri le keri na bur ko kwa nyet bawa
2: ki ringindora
1: e ki la ki kuruela na ki ringindora nas in ari intilial kwa kinin kundira kala ngona kila kwa njuri in na ku intirimbile nen na ku karaba nen na ne ende ke burgo awu mbele ze taba al ela na bawa na ila duo ali le burun kuri na ma el nat kwa se tawra pespia
2: elen
1: tawra al gis kel pam
2: bad manal haddi
1: ne e kal jien kwe an abaji tiyal bi ban nay barang naba tulliane idiba kinku alkele nenke inkulun kammi wala indirbo kammi kay nga sialan ay nalan elne diente bun ene asi na nyet dien dil a nalan nyanga si dimbil a almingi la belagi ke lo kwasi za to adan din kelal ka be na lo ker kenge na kay le intile do
2: kasko
1: en nama do gey a alan duldin kwesi ken tari ngale bagil ken bele ngale ala nga boluwa iding nakin kwal belenga kinin kirse kien song nga yani 75% yenge nan skini makuringa asan kin kwan dio duo tulle jumong aba juru so taras as jaba na hamale bega kilanda tabunti binjei na kileni sika raba iba a bes elong ala matiri ni nkaw na dora ala akurel ba ele awunas imbalong asan duo bi duo si ken tari ngale bi ken tari ngale kin namal kwa kilage dok al kwela ala nyen idi kiol ne die masla kai ala dinte bu ela nas inelan ki mas har zahirin en ngal ba komore za kwa ba asan zahirin en marra kai ye al undul nes kilom pin dombure den sharaf idi jegidi na jisigis imbelen ka al burun kwe anal ki kijikan na ki udo ngasi al gi kasi bela bay kasi bela na ka kirenga ki ngudo ngasi ala nyet karawi jato al be bel ne la fago a na mallo leje ni jiden dor do zalum ba sabana njumon wala dem bodo zain ba asan dok deli meja a jina di lole ni na ngey ne la no perre na je kini ne ma yenge na taringa na kay ne indela orrendio du ngorre kwa abalum pisi bagi baw a awna duldin ko esi ken taringa le bagil ken belenga le ken juringa le ne ken gude le ne ken burgo ngale je gilba abas burgo ngani njaina ne njirsi jikal gel na kuldinga si kini jani ewra ngana na na kin dey ba si jani yen kan sikal nga aljani dimbele la djirsi wal delole na adi gudja kasa ken senga gel nas jwa kila sa jijiwi asanyelon dan ko aisa ken senga kwa nanga kawe badin ku kan jaranga na adi skuro jan kal gel na gel na kin qiyam si delole jawi al kwa qima dan insi nelan ka beno suru kelul ayedo basilong dan ku aisa jundi ba al kera na nama kina kaimba bais ilong ala joba nas kwasi doraki ani jefel no kwasi amele bega sa jobe nel lumping ngani a kini na manya dienge a na duo na zebi sa boy ki ba orre ngini ne kirsing wala ska ngal ba orre zi marrake senga ge in na duo yi ali nelan kariya dembal de is alkai a nifaq akhlaqi na kedok na indogal den ka kirin ka kire
2: e aso in ba silong e island tina jalba na taningis e baldang au kinga asan do kousingi na tabungko e asan kain baldang kin si kulka ge ko gidal kaine kirgudia alasi e domonzi tulle ka be ki gem baldang
1: yago se ki boray na borofatai orre kwa e de kin gem baldanga aliena na mera makwa ba na ma osge a ai remember ma dok ngaini ana li abono burgulo na ma mi hawarto gen belen al nifak ton kurin ke ton kurin nifak a ila au ko na ma belen al nifak iqtisadi ke a ila dok na ma nazi bagil na ma ene dok

0: na orre kwa ba kele in aka luye ba al duo si de lole ka al denga dame lolo duo si nin de lole ka al ye fie final kam sa pupupi na al duin jarui wala duin en lenkwei wala inning na makele ni si kel na ka na le duo le tari le taras aningi ba jado na makene makiji kiji kfia no worry en ele ari na masuri kini ni nama yenge na kain na orren duo indila ay orre kwa bagil ki tari nga nin si ka nga orren na kai ge ayina long india ade kin kwal kin kwale kwa al kwa mburu wale kai na school kin kawe rawabe da jamiyata kai ge na long india balba il long india alamba ri e na makel na na kirsingo asat ka silu asilu ka na burgo nyonyom ka na kani lolo mwasa sa ina na fiye mwasa sa je al ye tari taras fiya ayeri na kina na kena na illo na orreng mujuri na tarifi in tarifi asan gufulke na ndual de le udu yeden si rusum kena jaru na marra belesi duwa kirsiaba
1: iri
0: eh na man ni fa mujtama in sike ko re kwa sa son bo bel na dorol king al erike na jitti na de ngin kirsingo ay belen ye umogin kin mainan kam sin pimiyage e umogin na kundi la baya na eri to doga ke ba sa nga na dinga alba idal babi bal kibionka na azlomba dingel algal jurule erdike na kikwel na al imbwa al belnes kwasi kagil ki na ketule ilole alanka yen na man ni bag mujtama ni mayen kagil al yen jaru wana kinkin asa erkin kel majuna kay na ma ina ngalba ane bas ane la si alba kay
1: alanki ani nungi laje
0: aywa alba kay ni nungi nyanga na mayi na kwa jurub jingi in na maka kiran ka kire na duidi na in aliyena na squasi songa jitifi na inden kai alalala altabrir fi li aybelen ha na kabay bibela na kal el no umon ingring na ala loba na kabay bawri alan kibion karin yena rising kabay bawri alan kibion karin kabay bawri ayalan bani kabay bawri alan inemba na di jitiga ay lom di ngiri jawidi aywa na ma bawri angal bay ne jitifi khalas abay donga jana meri donga jana kul ilenga na na birsin direk na na roken jaske ba inne no perrabeng li anama bawngi na sur korba na sur kor kanzi bang na nabi bang nas bungala ngingeri eng na kwam belenga kelba mina kwa kidin belenga kelba mi baltari ko kinama yenge na so ngage o radio aben kwa likinini si a kel na intoxin kwa alan kegil ke mahawre ninge so ngage a ni fa mujtama yake ngudo so ngage na in al yayi na jundi na tulle jiti indel na in al yayi na squasi wayle keri de za aso kwasi jundi na surku sela na isla akema na majiti indel le jiti indel a inma na sabe na indeng den taran tara kangi na duo kwa mbele alkwa nyet kristiane kama in se alaiba kile tarifa kesindelwa abe mbele ngal bedwin sei kwa firi alkwa firi ngange imbele de lole aiba de lole ala aiba al dense inelong na kwa we ngange lolo inyala ba linengi na kwa we mbele jamu na firi njundi in na maye na dadan orden joke na ndi fa mujtama ina masonga ke nima songa ni leke mera a toba jitarazani orre muna kundi la na na le duosis adanga kawe na orre si dengere kan kawe dia alam orre de le rebulu baza ine dual ko la ngorre ini nima kwa ai na yeka ka man na yakwel bakal walundi enama do digi a mujtama dok nama inke na abakungula ru kawe ba inkirsinga sursik sorko yili ba delle na alito age nan kaurul adika age nan kawe inama ye nival mutame udo songage na ingi worren dio na kinin nyei a na lompia kwelba idina lompi inna tongan erele na karabang erele kwa erina ka utumo dulin kwe ala ke balam ferrafia a na dulin kwe jinama ile belezik sia gel bana ferrajau egel din tas ki lompi udo songage e yawo din bulda dasi a na balda tulele jawngi a inama digi liva mutama ile kyo na magana nile ko meram nifaq alin kam ya elami yungwal kirsinga tuskale na nyarkabale.

0: inama fie inama yeno kwasi jitivya zato inama kakire
1: wish
0: duona maden ton on nas uringi nama ila burgwadia kanya kenal kenes kelkame al ones pie a nama den ton jos uri nama risingo risingo kenal bes kelkame ban kamalase
1: nalase
0: ne kwasi na dora kerini in nama songa ke ane indil na sore kwasi kaming ei bele al ela na nyargable fago mainan ila sisi ala jibi altra asin jurgulu jasa juru jay nal koranga kerngale jegil na jingo asan jumodense na kinle meram alla ni fa mujtama ke kizata kan si tuska pa kan anan kulum kari kan do dankenga dankenga na ka engam ni fa mujtama aifia kwali le risike li za to koru nas erike kime nan go dalding ding tusken irige dalding ne ngalom bal al burto ngi la nindi mbelen ke zato ke lo kwasi ba do kele nas do gila tari ne lan kawe na ma agir ran kawe na belen an kirnga kanie na ma ila lole karul na ma lole ke ngana na ki ayenga ken kola do kelan jamba o resi ne mas urri ne tuske akem na in na ma yena ke ni fak ina mi erike kirei marrakine ila sakobo ki den aksikani ki ken se nga ile kirsing ki ken se nga kirsing na ki ken dalela kirsing na ki ken maraja kirsing na di kidon burainan kirsing alan dan orre sesilong idin na ker askay baben togi na ille na makoyla lan ken se nga kirsing na orre algis sod boye wala isa bisante boye wala kes kalumba ille bele si bas jingona tamunjo na ba duwo jumona kinini leke ille duole alan riajelin jago mero
1: e betarasi kisense imbele singa se algis majiram baina kwa ba marang kial wore kwa kan kisense barnga na kenkin na nyatini kwen unaki uto ale mbalka ka halun si dai wore se so tole ki gavale dai wore se so tole na uto ngakin dai tulingin min kai wong den tile ne ela ne na lombal otoy intulingal ela kisense namadogi ena dengereng ena utasunga ini kingwaba ena al ferigale kayino borumo kirngale kayin walgallo kirngale namagi tulinkele nina altiyen ritodo kayimba namakele ne kayin bogun kani ena otanga kani namakele na yani ide kol ases inu yengeri asa kayimba oto namaye kinguto wana sinalelinge audo kilo len kisena dok e kaungina kay jurunga kagil a duo risial jaw alan jangina min dio je duo simin dio e ardenja idin ne kin uto nga si duo e basilon ile kila kwa alien psychology kwa gane skal nga ne kin ri dain barusi askam basun alan kwa gut psychology kan wasan kwasi e kerengen min dio in duo si ati agila de minin wala gal dem bilal ko lan kwa wala gal ken uto nga yekore lan fiya asa inan ne inan ne inan are den eri le min wara lafiya bana ma jasi lolin gubline ile risafiya maran kisense sogote bukwalen awno duo bi duo kin atiki duo hoines bayti zato no bolalon birsingo asan jalun in duo ki albersin dem bela rengel ile dorale la aljike banna birsin wala dora falin ina kuro fa kisense sunwa daga tini inzi wore ko alan sikalun alamba dual ba ene donga inni na ma ho kilman den siminja na ji ki kilman tulin donga janni o vinaf solo ki duo den kilman den diong erem galsin eri kerke zenin alba warim bara kwa ba na kaisi illo zina sunwa stui ko ti wore ko alan kwa illo len bal kai sunwa alan sogote bukwalen dain wore kuni foli ne iri je idine in lolen kisen alkamin idin yai bal kain surungan maran warren wuni alan sare warren sika ginna irke na doxigenes kwa warren asiboye zenin alkwa tabunkenge namaka naki huto en kamin kwal tabunkenge tab kwal kenge ho ai baro kan kunyol kido ga una kunyol na una skikering na una gisulum ringo alan sare ki utonga dora rule marang amin na dora rule ba akidem ben forenga kari gwal kundula na utonga kari kwa wala gal kwa kari kwa do banko je ya mungkin nanin ille sunu kuma mungkin nasin lom fikir gal na gal itin sikulle ni maral lom fi kwa duo bi duo ba ngunyo den sulumin ya la jundi ba alam bay ini maran jial junyo na din sulum gilom fi ini ki dora eles jo alan si sare din sursi to bunjare na dog warre duwo ilolen futo jaren ki sense na auna e tulang are bang basi long dain tindok e nilang asa kimba marang abai long diktor kabir no kwasan kwasi don jolo namas dog dain sa okil kam no kuro
0: ya ki borai na borofa tay meram a dain tin ingin nyanga nyamar bar nga kaina kagul a do diro abago batarasi idine en ko jojay ngenen marabi do bawar na fago bara yasir muhammad osoges ko ki borai na borofa tay bara yasir bara rafiq al umr osoges ko ki borai na borofa tay borofa tay bara lobilo al jayin bara abdul salam ahmad watfanga osoges ko donage kanne orre ko anyadi lolo al lobilo al baybay osoges ko bara ali abakar fox donage kanne bara foxi lobilo al jayin do ferraja ko alena fago idine kense nga kidan worren dio kersing ki borai na borofa tay alan dentin ay jalba maragol gi donga kanena do bano nas den tombol di kelkam abaytin jano no makay abaytin jano ba awuna taras bang naskiti naski kolling ilal undul gal awuna ke kire kan nakel naskaydi nagal erikerin kirsio
1: e nakila ko dogal e askal ngaba asangin kalma dain radio samaral ki sogo kul tarifi
0: e badwa
1: e min e yena ki siomal ahatungel no man khamis na ko akit galal gi satellite le kel kamido ko akit al ides kel ba malangis ko iri bagi na boagisi e ji al gi satellite le kel jam na radio samar e madar arbo shirin sa le ken tarifi a jago e abay lonne ki na din tim folongas ganga ba a ki tini dal si ji folon jang ki se ba jeri banjumong radio samar na ken tarifi na ka donga ganni e kalandu ndonga worre kulle fago na sogis amin na borofatay namaskar ti tulangale
0: ke bora ina bora fotay meram tulana dim orre kwasi dora jawli jawil alan den jargable keriya ke ken wosa bangal ke genay ne longindia ko ranga nyedle ke idal ba din din jel dole mo firi alan jeri din do mo jabo orre dingi marra senga kwale kan alan ken senga kersing donga gisin kolo namakayinga nasgal kollingi la dikaydi nagar eri kerin kersio wosay ke bora ina bora fotay
2: Bibaynes kelbam radio samar le ki forim bele kerigi bulo kelmang simming le kain taringale al kaina kauna dain tombol kito nyading forim radio le.

Baba ku ara etedok kinga alanda beleki mitille mitil dikirsi mu nada mitil etem beleng alba du kiren jaru juda kani den jaru may sirratan ne kema to ba ne in mitil udon sungaske du alba kiren jaru juda kani den jaru may sirratan ne kema to ba ide imitirin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsingo dik nama beleng do asagi ajalumba sadigeng ajaw sadigeng ajaw do asagi ajalumba sadigeng ang ajaw aba jilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otang songwaske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kay nama kuel andie ngin totok totok kirsimo do sajia yaromba sadia yo ine embele vingiti neskin asin beleng dual lodik leke aburukir leke ala el na o kwang elle ne ji ne sajaromba ji nama jel ne ke embelenga jo sadia nya yelya nama di ngelle wata jurngiti nan inal long ne king wayan an kanga din ki motanyet iwi jela nan nama ye nama ga kenga la sikwa ye galbas bela kenga bereng na sim bereng ka ki albas binga ti kalum ko agar na sa kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalang jinima dembele se ye jinima skuda kujwa ye galba bo nas kenga la dui

0: Ama ininsi kwel alam pal kabung ininsi kwel belanga kini ininsi alam pal kabung alam kwa kamuyal na udong asi tulen kului na elakawe dua bidu al kwel alam recipia alam maniti nang kide lom kwage nang kide mantian kwange na liadok abade mantian kwa kimba dok nang kikela kwange at ora toyin kwage indalang kwa kuntia walawata zitia wala jidi ki ngala yitiya na kerek bi allo to bou bayla sibis na ila beral ko ngama kwal burki nu kundula al kwal burki na burunga kanga de kanna de ta burkanya al ba loto kawi na ma de mbele kisinga na ritoza kidiya bele sebo yiduo ari asa jalom na la yena zero ne king kwa bele bi bele dinen diyo men ke al ba ilemi a bele bi bele men ke al ba yei na kwa ke gut kawe marang kwa kit den ras kan ngaba yemban kama ira bele al kirsing kwa di al hoy na kangi na kira kwa di al gira kawe yen kwa si dorai na skul ngiti aba aram kwa e udon nyet al ba kula rage din india nyet na kangi na kwa di nel wari nel kwa di anas masini ngindeli na kareri anan kikien alan kisinga na kan kisinga ilaing ne yen ke loto akim na ilaing ne yen ke ala se du ko lui ne yen ke sur ngaz ir kri na ila na ma yei na jundi na ko adi ko anta de kritia jundi ne ke la quantas al long anan ze ko asu do to la angan na kin ko adi az kinga na ota so ma ko ba dia ko te ngal loto kwi ma ilang ina skwa ota sunga kan na ki na men kamin ki alan kala ulong asi tu ka kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di la baray wala di baray ba nan jelu ki ki na bilong na sin jelu al janni nan nan nin jeinga na sin jelu alan di ngor resi juel na sin jelu alan di mboru si juel na sin jelu alan ki ngwa si juel na sin jelu al giro ke kwa ngarabang namasin dinari niki abaka ngena ndala kenga sursi bankwel sursi basin kalong nama elaini na yi dai metilingis bleng aba gilong arambaki duet bilong asa sur balong na leale nama kwa kul kawi na loto kong na sursi kwel na sursi bela to le coming na kwa kernasi dogben kolol kwa ge marang ki ba indalan kandan baraw albeki ngi sada wo pia nama ine karing nama gal sikir kel nasmitir ker kani ngi boray
1: nama sin kaiti ingisen wa aran bay ki won kona bele ki mitil bele ki mitil ko kitinye asafor kan na kirsinga

na kankel jam kwa ette ina din karin na magal askirkela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kirkela adin kirsimu na asan kirkelka kidal kayenge ne kidal kayenga na longo dingang do su kwa kenang al dingang kundul nas kaw elaying anasi kayenging kirkelka na ette me ina karin na magal askirkela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kirek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kay udonga kirkerka ki dal kayenge ne ki dal kayenga ke na longo dingang do tsikwa kerna aldinga kundul naskaw ilai lanzi ki

na ete namugal kuel alang dangirtimo ya zikirtimo alkingwa borun na borun namen kwal otanga along songangalen borun tarenja nama dik janingin kirtimo na namakuel asan janingile kanyi janingi namela kirtimo song kwa sur alang kwa surin lotok tarika alang kwa sur lotok tarika we na alang sursis kanyentia kien taringare na janyingi dognoma longa songa ngarendi ziyua zan kien ala se janyingi burum tarere dik numaki guti njai do kwa kit al zi kenga na jurenga doke age yen balong alang gutle putokerale elain na buru guti njai kwel ananze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulle baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gista bun kiren na mbeleng al diem tawi elain na se gudom na ma dora buliti alang ila lole ongale longa na njijong na ine gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudike na tulay na dike na tulay gi aljola lam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo no mani ara jeran alan si tulay jiwi alalia kin dim buru si star tulaya na inalom ba dual gudja na gudjiwi alama njo kana al queen barna kila dile songa tulay ang asa guda kalma jibas ilayin jiwi asa nyansi yanyini. Na alansi yansi kura tulle nga jawli, alanki nga kanya. Na alansi yansi diyan jayin tulle ya. Uzan diyan jayin tulle ya. Na niyyen tulle keyini. Diyan suru niri. Alan tare tulle kawal. Naka kire kini. Na ba yiyen tare tulle kawai. Naka kire kini. Baylong alji jang na tare tulle ya. Naka kire jang. Ilayin nasji yansi jawli. Namazi yen kiwe na kawe na tarika na marjin jo al di le songa tulle yang ya si asa jawli tiba indalang ji iran jo ilaing na duldin dio lompi al kwasipya ba deling si sokaja deling asan on duo lianama ma wai na kila songan dio jinu jo la sanya si jawli otan kit si jiwi alan si kiwe na yenkege tarika yengal zikiwe kwa kidal denga ratu leka na udonga ziki kitulinkawe na kika kirinkawe na zikiwe yengal namas kwa kerna si kaulia namas kwa kerna si kaulial ilain anan zikira kwa do kiwiel yengal namas kila si kaulial ingala namadui na indala mbas dile yaula namadile nyaa

Nasiye yesi kuruage nangye yesi impia na deng na deng bele abazi kwa bele sipi ele sa jebelo na ki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare pia ke an dem boru si tumuna iriye ele gut banki ele borun belei al ele boru leke niji abo gutiki din bele ajaba jitaga surti en jutumu ba na kila kwasi alji tabu njarte al jutum din sursa ba nas jutum ba yang asei nas jutum yani ba kila kwasi nas jutum al beledi ngi niki endola ke gut kawe na ine barun jutumore na ma gutin jake na ki ngwa alan gutin jale puto kare alan si guti tu likiwi alan si otan asi kirker ka kit al kainge na kita kainge ba ni al baki kwa dain belele wala galdain gorre ile alki kaw aw nas jalum gi eritel giren jaw kan jaw na gibal wa din suri delle jaw wala kwa karan sinas jaw wala gibal wa din suri jaw wala mas di ota giwi nima dinin diya jan na ota jaw liya den jagin ele nima jagin nima haddu indaram gi kan sing boru jang ila nas ki uwa ma jisi boru ila gis kawe nas kundi nangi lompi bingas ini nabi ette na boteng alande oroba kwa kin al kayi na tare kawe baye nga delin na kayi na kawe na kwa karna na kayi na kuni maranki la sina ko ran ko ndiki in kwel dubi duo alke na burudiya ke wana parke alan gutsi pi tulle na alande tamu inja ile gutsi pi de nga laiba alwenti zanke ala zi pali asan ken ala se pali niskiwiel alan si kien surunga si kien surunga le kakire kini na diem borusi kutumul na lamba dele kawi na musin dini agini na kain ala se kelbam kien kwel kwa bi kwa loile na kien alan guti ngarin gaila ila na kien kwa yembusi guti niskurun gawe na lia alan kawu na kain gulunga si kege kutubenka kida embele na kain si dela kawoba ki boru ni nakisin ni suru ni nakisin yanyin ni nakisin mo asan suru kanyin din yanyin dik ni mo guti al den kisin mo ete

0: sani da kai ga kan gel jam kwa da in barnamij oren uduan jare na ine na ma dangin wembeleng ya ne sa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan da in berusi kabe na hatta orea kerna zatar kilo fuka ga di do kenge na kiko akul ko luasi na real dui na yeng kwa da son pora sinya tinga gel na di orna ke da di lo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai jikinwo mai din ki pora inin ka anan ki a wikana dan suru sikainga
1: e ki pora mai nan ngal ngin ka asan ki kain surunga sikalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro jorona jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kikie basawe jidok ba auna na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba bakwel ailen jisigio na malia el na bau na ki suru dayen alanga kunde ba alang surunga sibagika lo bilo alka indel din dio anan iskan ba ouno surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalon al dien tari idin baw alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan idibo alan surunga si bagika idin aba juel aisen jisi en tulle ba ouno din baro si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tui kawe na perrakea na ki aba puto akara ba ilo suru asen kopo ba na den surun songa tarray idin aba tarra ay ba del din kwa nyeddin tari nga kwa nga sur an kayeba na karaba kidin nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karrakawea na nama yeng kuo lomfin donga kain kuru na lomfin donga kain ki kaina estalangi bais intalangi alan surunga bagika na alan kwa nga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay jisi te bukeli alduile undul ne it ese jisi enga kasi ese indel idin naka neji tokkan kona kay non toge bele non toge suru non togi orre non togi alang surunga si bagika abaki surunga bagika na ka kire kara lia duot alkarra ke ne lo garin bain kelifiana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si kerin kawe
0: a tulle maram bain na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wo to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka alan sidan buru si kopo na ki dok aininka ilure dogalan ki dona token
2: ine ki sense abakwel asang boru dainge se kobo in kwel ala menant ki suru se kwengi alkain sur adang joengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se joel ki sense ide ala ngalomba albaki udom balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elen un joengi ine no menang in kwela lan ki suru se kwengi nyedding alkaing adi ya adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alang suru se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon albay long in naji na azaezi uya ayese deng yo albay long in ala ji se yo iding na abajio lo kerle duo se abay la duo kerse de antar jarana ding se jonde ya bi ji se yo ba deng se rengel ji se ramba ilole na mai belan ke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi ma jija na jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua az jumi nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalonge nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalonga kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za imboru dange se kabe idingis kabi na kingasi idingi nyoke kawe na ki surese akwelba wala sur askirgimba aba yen asa sur kirginga u eribiri ba itkawe ali en kwela wala gal asa endele sur magin bakawe idine endonga toge aba kele beskirbiri ali me kaldian ne skara bakabe marra aba ki ke sense dok inzika enala yen kaina yen sur kirginga naski dok sur kirgun duwalang elnes ki ngasi tebun kere akeba idin anakwa ki nyet al kaeng kaeng uwa nyet din jenga kaeng ba ena ro aza kerin jangwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusenga ge nama nyet toga jawe na bau na ki enje na inak nama gal roze dembir nya jundi kangu in jundi idin nas kuroke na kalikilma askeba alang kalikilma akabo na surunga se kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedin na keru na suru sikirging elang daimbo rubasen kobo
0: Tulay, mayra main dok nas ini loli enang taras. Jadi semua nana magali netiri karing kain kerjaan kuada yang bernamik. Orang udah anjale nama yang tombolin jadi sekelkan mak kainga nak dok gingo kerja kering.

0: tane do kinga kan ga jam kwa dai barnamij oren wudo anjare na in ine na makwel anan in kwa masana poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dai kania incoming dai kania yigizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel din don ake na gitani nyamangi du gidi ni yani ne mako ila langa si lori tribrisu ila ai pa ila ai ya pa meza dal kwa stungwe
1: e ila jirsingo tulay ila bes ilong alkwagen na najibe gurekenye alangi tongdingi na den dio jay na masole sin jamin algel ne kiki ji ko asur kabi ji tole si keli jaw aldin tong elne ji bulo inama ye na firje na ski kelel ye donga kai nakaduin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alki gafala alki jiti a maraka ila jundina illa on ne idne ji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka amming namas in wal illa jong na batar mit in nenja ka alam bay urung in nelan bay ilong alye donga mara alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na ong na tongdingi ila be selong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanya ba din dileke ay gin kanya na todi kam alye eri kulo ye la fingi dine simbelen an algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru nas jela idi ne kulo na duo na ki ki ki kuro ela ne dile bawa balamba ye wi nga na ski malen kwa aljay illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kuro si bas ki kuro kawe na maze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jinga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abung na jita twal nga jembe la nyet aso kiki korunga na korunga se dog jegil ne kandili alan buru dog ni mangaske bana son korunga ke balan ku yari mba dog in nama duodi na duo ba erbe de duo ba sitani ne dibdi ay bazato in alki ngudo nga pi ji asan enjalun duo alkin sifi na man korung idi dog se kilma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji ese dog alan in nelan jaso idi na lompi ken dom brele dog nen kwa abu duo elalan kimbaw ala jundi balan baw ji ese asan jawringi na alan bero na abas jawi albaje alba asai na alan anton kawngi in nelan asan in nelan kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alye bawanas ka nanana kasi feldin fianas ka alngaba na elne kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida ngaba la nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari la bes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari angel ba ka ban ki sambili ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inniba na ding algi ding ina dileke na abo duo ba ding si asan ki kurojel ki lulla ala undulba iding ne ngwa kat ina na abana ba dejang wala aba gal koyjang aljel na jabung jidok bak injwana ka na madok de anna koy ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kayni si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakang na indaingi orre kanina kaya nyet naskuru arrakay na sijuru nga arrakay kusanga nang kayenge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kido nga tokeng kanina kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iura nga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iura nga jijurun iding ki autokang ala suru nga sibagika na kayeng udonga tabunjol
0: tulay mayurambay na dogi sinantara zirtingo yani ala kika una donga tokeng namalia kamuna kila kwasi kero aldan buruke yi na karang na ba ka baduk la derti taman pour dunga ko lonji bele dere la sejani lakin dere la su kwani le aba kwa ba na el due yegi gi er ni jeba jero ye le yaman gi sini ye ba gisi uru na dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine trikarin na as a ker kinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kai si na kirsin dang buru al kwa kwa lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

Naalan ki soga is ko ake nyet long fi nte un kundula lo isle ala long fi jaungel ki fetinan sobo na ki sabe gan sobo na ki kimandan sobo na long fi nte un duo to dok ki ko hon ho ngala nga elaba amas eridonga keba alang isi ini duo tok duo tok tok eritnes ke kien kurong adile inala isi long fi bar kaini ngadingang jango. Musa namas Israeli nga si iin kwa na asan kien sunga si kwa gadingan na riyang abango de makitle alagi bihosi diyan kulilong fi atini na alang kien wari nga lele lungi asan yang unga si kwa anta atle taraskande. Na gadinga si kijawaru nga sababa na yang si kurong abaviba na ritadokho abaniba ini na kit umu ota godi ngam kungi si kuru nga pi na kwa wari ngam bele nga si korong fie taras na taras de ten ba alam bayin na suru si babong alagi bi mo si diyan kuri long fie at tini alam babong long ang bagi ja na kia su nga si bera nga as baba ki kuru nga long fie talajang tong le ina su kia su nga si budung na kien sunga si kikidonga longa kurala as buduma ba. Idi na kien unga sunga jitige long fi nungile. Unga jitolanda. Musa namas Israeli nga si inkwa. Na diya nyawe long fi si nung na dole italaj as baba ala dwi nga wala asa eridik ena. Idi na tulay ba long fi le. Na amu duo de wala yade ala de entas leke. Di entas de kien tema kitleke ala gibi nga si long fi atini. Ujitisi fia long fi nungile, na dalile, numu jumu, nama longa kerangasi jum fia, namas longa kerangasi jum fia naskuri ongo, walagal dule na dualsi, na jawiling ota dingasi aise bingosi uringi, nama deng ali ferenga, namang bikel bami, nama tule bagira na in u, ba Israel le eha. Ele duo wala ya si ala jito se fia. Ba demin taura al barang. Nama ki kido ma bali nama ning wai. Na ye si ma ina bao ba nama ning. Kwa kit. Kwa au wala is kagilal. Morandu to doksi ya bao ba. Ama duo tok de tin jagilal. Na ala nye si ma in kwa kit. Kidere nye ala kagile. Na ujite fia. Dea nama gal kwa nyet. Ye si kelia. I don't know.

Nguwang tarangang gadinga na tiso nga. Musa naman sa Israel na siyang kwa na magi udik to yung uwasan diyan taas leba nga. Arinduan jawa nga walang alakewa radak. Wala rin yung ingin alakyan niya malang kuwan taas leing. Bibas bawla na lo lebo ala naman diyan niya wilang fiyango. Alang lawi nga ang gadinga na tiso nga lebo. Ala kit so kale kay ling king alang yarang yang si bi ngone is bele tas le kande alang bi uchi ba ai se ye angal na is lot le kande ala long fi yango alang bele chi tulle bai ai se ye bi ngose kale dia na ala dalim bele ma si ba alang dalim bele ma ba ai se ye bi ngose kale dia na ida se ye ki bele kande na bele tle suru na ngoro aba onge ba ese ye angal na iskande na duwe na bele njandi ji uringi asagadi wala tisu bere ala li long finta tari fi ye si banka ala ngi det gitu si israel le kurol ala ngi det gitu israel le kurol na ala ngi ali kwantas le fere ye na lo klika ala ngi tan ki duruwa ka uringi alba the king awa kurinjango Musa namas Israeli nga si kwa ni ama su itle bago. Alagi bingo si longfi at ti ini namabongo na impwa. Kalaba kuridi ka ang asang kay ngin na kin kwa kil nga na dahin sa orke. Biban duwe si aba kuribay alam naman di niya we longfi jango. Na alam di giki ang ori nga diyo. Ini na tulay ba alam di ang aba kuri jarle bango jarale bango. Kiye ngote nga mfad. Nadiye nga bakuri, murta nga songa asin keba. Ili na islong hibi nga si doge mkwa, alam faket kari nga baong hiba, kiye dora. Naranya nga songa afya ba ye. Nadiye nga surisit da ba sa nga jundi ba, ili nga nga nyesi kilma tuga afin hiba. Lea ema ye diye nga kuri ngin kuti leo mo, asam ba diye nga surisi, kindali mbele nga dombore fia, na alam lawe nga tisonga leba o. Asan kienas kerek arden fi kijay. Asan iwi alang deng kurilong fi si bagi fia na bele gandali. Asan kie kare nga fia. Na alang ye kie mbar ngang iri apa ae mba. Inna bele. Na bele le tuwa suru na goro fi. Ama ikin unga sinyat idet fia. Ye naman kie ngatinya. Bang Israelin tule. Kurin si kurura kaya. Lawa nga ntiso nga watan jabo. Musa na mas Israeli nga si inkwa. Lawa nga ntiso nga ati ala nga kawalwa. Na todok awa kuri ala nga emba Israeli. Maranye nga lang lomfi ngoda kit kame ala kuili. Na iye inkibar nga ngati ala nga kawalwa. Iding na iye yi lomfi ala lawa nga ati dungay. Inasaya nga si bela bela. Kin na majama kit gya lang iya nga wata kit le kabe. Asa lomfi si kuili adi kunge wala kwale nga ge. Kwa alalawi nga tiso nga si kininong sabanga kanya sal na tabung tangila na diyo. Na alang nga si dok roidan tangang tabunga bani na kirang inabang tabunga na dingan tabunga na bayabang nilong tabunga. Ini na lomfi yang si wari nga tasle yang alang ki lomfi yung kwa natari kawe. Yen naman kiyendo wala na kaya yun so kanyat.

Bella orre kwa lo bilo albang dong yani alandun dong adiere fago kwa kidle al kamu kenga na kwa kidle al ko ngai lo bilo orre kwa albi bang inse miran dun dong adiere fago nyetinin kwe na kwa kul ay kendeli orre kwa kise ingis aming arang au na kitulimbang na dok arang au na gimolo jano ki lo ngaling albang oto nyomile na madokani arang bele songa tekatinin irsingo idina kise dayin warre nesbiro balon na kain jurenga na kenikin na maye alsikul mine ina lomba albadelin jurenga si lakim marang jurenga na kenikin na nyet welalan diyengin irsingo oto ine beleke na songa takatini alang benna skelkam ki yanga si aising kerel na ailong walagal kay utongage asa ki yanga si kerel ilolen na makise welalang dok gi bel na giskien jurunga mbwa na rimengis ban dok iribagi kisense na dok kwa kidle ala fago ba bona ferra bana fago na kwa kidal banana skel ba dok rimengis bana ingis bwa kien jurunga kila sabi banga namai bana dok nasdain sawa kelkam nama ela neswa walagal nes awar oto kangi na kainga ming alang jurenga kirsingo kisense takatini idina dayin warre ki yanga si aisin daraga kana ainin kano na ainin long alan kiki yanga ay karing ilatile ayyen kweli ngi alan kiki yanga karing bano gi na karaboba na rimengis ba naman yala nasdain sa wakil kam naman enne saor.

ki borai na barafatai doknas daing sawaksi kelkami ali iya muriam kisi mulun dong kawriti ana mulu de ruru manjaja otto na madok wela lang imbeleng irsingo kain jure ngasi aisin daraga ka na aisin kano wala gal aining yang asis dor doren kau illo na madok sunga tegetini otto abobong na bagila kain jure nga sunga ge na kinikin na kisense na uto nga wala gal na otanga korong kain kise sunga na yang asis bulitia na koja janga kaina yang asu bulitia lakin na makwela san kalung ke lo koja janga yang asu bulitia ai sin karin ki yang asi ale long na ki e ki yang ahala kan nan e yenge na ki ki yang usura kan nan ki yang ayi eri kan yang asi ai sin karin illo len ki se idina e sunga ta gatini illo alan siki yang asi e daraga ka daraga na mena lomba togingi wala wingi maranga baken na kirso ki nuikul inang yang asi daraga hisinka ilo na makwel alang bine ki kisense futokaring na kain si juro nga sur kanyua na kagil izaka na king uto nga kise oto sabad na tabujawi bajure nga na kainikin na kain na koja janga so nga kumidia na uto nga so nga kainesi yang asi iribetele kina makwel kisense alansi minna min alsi yendo kenga gana ninki ana apanga gi jurenga alan kaga alan kain ferdelangale wala gal kain utonga ali yengena dai ngore len kain alan si ki yanga si kumong utonga ki dal ki kain jurenga nduitia alan ka neba na longa ho ngale ko jama bulitia alan ki yanga kele utonga len futokarin eyi duoden sabang ereng futoker alang elanas ila ubulong wala ganas way it bulong alkain jureng as buliti ayenge nakwa inam ferraki ilole na makisense sunga tagatini alang dele kwa kunui kawene kagil nama ailong alang aika idina atonden sogile soksa sunga kojojenga na duwa keba alang inkwa alkwela lang den tim folong bulong naki jureng ankol nasi yang asi loto gnyowa naja na kiyang kol na gore kawal asang kiyang koja janga long ina long balang badali ni kweng jure nga na kenikin na kul ato aming ilong na daim boru hila kwa nimatokin deng karim bisungo kuru deng karim nama jure nga na kenikin na sinyati ni kweng doro jana majan na jong na kiyang bon na birsungo na jagila kiyang koja janga kage ay yang asi tirintia minna ila tile asa yenka ingana sunga ingiba alan siki yang asi daraga ka nakagil rida iya dele foyti alan yasi dele karang. Ina gisense namadog bamwarka le nama imbeleng maidik alan singi yang asi dere ginkwe nkel jam nikien si koja janga ki jumang alsi yenka yin. Ato aming ilana duwe ines dogola tonke huwale isi ton jang. Maidik yang asi banja namas dirin ko enjon ne kiyan birsimo nam kiyan uto nga ki jagil wala gal ko jajanga ki jagil ayi nga si bulitia di enjaille namas dirin ko en keljam yani ki dora ila sa keljam ki dora it kela zamba alan nya nga si kiyan kel mangale ka jurgo alan kiyan kel mangale kalirugo ka ngene kay na ngamin idina abas ki dora hi juana den kel mal kalirugo wala gal jannas ki dora i jarine si kelikel maja yele ile bele asake aisin kwa ba banin je naskisi kwa nas kwa kirngasi kwa wala ganin duwa kersi amparti nas yesi kwa ilolen madig na makwelen ka jurgo alan u ile jurgo alan kilman futin jurgo alan kliya ke ba atigi ilonga na din tongin kwa ndio duori ke anas yanga tirisinga iyala ke nga bala ke nga alan ki dora iti alan madig kli kelma ajaba indian warle na dokumaidi galang ke birsingo ne sis keljam tulleni ko ajandi ba aba joel ki sense aba ko la san kain jure nga sinyati ni ko daraga kana kundi balan yin ko je jamare kawial ki se maidi aba jo wona jigila ne jan nay jwal ki kwa ken ngam birsing biza jure nga dai borulen wala gal dai worren jure nga len aba kelene ki duon kirsinga kai nai sa min jura ngane lombal badal ni dogola ke si lakin maran kani ne man ke akul ine illolen na mawelen itir kani irsingo
بالذات يعني شباب دول كني داين ورين أبا جالا لنكي برسو كل سكلمة كي أبا دوس كي بلي كولية يعني كل سكلمة كي نا بلي لسي هالك دوا كرسي ما تسين ديلي دين جورو تولا جابا ما تنين ديلي لو كارلو ما تنين ديلي كي جورو كار كيرل نتوين ألان سكافيا أسان إيو wala gal ala sanki ilo duon den bele tag genin ko en den arra rang in duo ki al kirsing ay beleng na ay long alang ay kirsing ilo len kana ma wela lang in wa may dik ki sense alang ka kurgo alang kain e dogala kani dokeng ale uto on kit kurgo alang may dik kiliya ke ba na jiki al birsing alang ki dora it birsing o al dora idi si khan wala gal seje inden dora ala nye di le ke li ajab iti ne ki da yon rele insi son was kan aba jala nan ki duwa bir son a wala gal ki kwe bir son ma edi giyan in jaldo yan in janyi wo nama liya in juwa al juwa la nan ki bir son lolo ma edi wala jaldo ba wala janyi wo ba wala ayi wa zwa ba dirri gin kwe njong na ki raji wo nas juwa a ye den juru len kaske wala gal yesi e ka ri ne si ne se si ile ko jo chya na mas jama ilin ko en kel jam liana ma jika ja na ma uto ma kidle fa kiren ja ji si den dora ile ay nin jabe wala gal in erizi ay nin fiya alan ka fiya alan ko likel mas ka imba atin ilo le ayi duoi asamba in jo ile duo ji ke ro alba in jalun alba ilong in ne ji a na do kalang sikil ma buti in kauli a mama kan ji lalong e gudleja ajaba duo ila gudle fiya afiya ba duo del den lon kai fukala di kola fatala almuhim nama insani mana tu ji alba din surzi injeim jike alba arabang riala ke ba aye din tebu ere wala jiden kerin ere jang inama ma din kai den a bam dik leng nama ma dik alan kilman futin jurgo na alan si jie si ki doratu lekel jam ala nga el bane rising nama kaja nama jandi tani nama en nama kwasa bele foliti nama jandi na jandi lal masala ngal jendel bele si na jendel nama kaja nama jandi ki gurgura sinjwa ji insi inan kanja inan lalo nga balang inan jaya tawala gido insani kwe bolo kulifitoin alan kafia alan den juru na den kilmang ilasa ke alan iri na inkwa lolo wala hata dinye den ila seke to en ara ngene sin kwa lala ka du ngina se jidi ngin se ara iba a idin na kafia na jijundu na jande na jundi ba san bele den age na ila si kwa aliye ko ila lan kwa iloleng na ma wela lan gisin wa mai dik alan illo si futo kai aba illong ki sense nes duo e dogola janga na jijuela lan kain jure nga siyasan taga daraga kana kundi balan ki dora e kienkel mangale keli ne kienkel mangale utonga rugon alan utka kain e kisense kain jurenga na kain kenikin na dogola si alan inka asan kiyanga si kai wala galalan si kiyanga si daraga ka mai dik in udegi alan kiyanga si ka asan kiyen berenga tara si nin ko enkel kam na asan den koron si kalun ai loyene si si koron fi naliya alan kali den kilmalin karakawi alan kundi ba alan junni neski den sur sejei ni ke den bele ilalaye ye kwa atin ilone seke wala na koron ke asan ye den sur le sejei ke in bele si alkan na wa wala alkan na ati sei nan kan atin koroni nan kan kan ina kai nan amin idin ne ki sense asan duo sejei ke den sur le in sunwa ta gatini asan duo den sur si shakken afi ba alan duo den surle ki beleng awoke ba alan duo den surle skelige albas ile duo ile bele kwa ki ile tile na malo kali jana ma na mai kaliti atin bele se yana gwerin yan gwana mai kaliti na ma jawun yaran juro inna ma kai na ma beradigi na ka inan den yin inan irsu ine na ma welalan gal madin an ne sinwa kan jure nga si daraga singa ato benna bagi lo nganyet leng e kan jura ga na ferraki na dinen ken uto ga na kwasi ferra ma fie hatta dinen na lomba dok al e dinen ken ko jo janga ge dok e kisen se dain borun ken ko jo janga ki nal kayin a yenge dok na skin asi jundi e kisen se na dain boru na to kan jure nga inan e ferraki na ki ko to in alan yanga si ki dora isi e limmen ka wala gal ki dora isi dorol ka asan ki kalu
alko agi meti ninga minga kisense dogola wala gal durenga yeng alba in kalunga na silin silin kiyo to na ma ilong ni na si duo silin silin ke na mu tiyeno juta jingi ti na den silin silin yin den siminsi wala gal den tulin si as lomba kange na ka ina amin kise idi na ki ababonga na bagila ninge ka in durenga al kikolu na si yama si koja yama bulitia sabad na tabu kawe ba durenga gena koja yama bulitia ki ilo leng ay long alang ay futo kay ilo si wala galasang ay kumong alang ka in durenga si kinin koja yama bulitia ba ka ngina ka ina amin ato nden so gile ki da yin boru diyo koja ke na so nga si kumong al koja ke ilo leng ase ki inkalu mama al koja ke ki ilo leng alang ni ka na futo ni ka ring alang ki nga si in koja abulo ba wala gal alang ki in koja le ki dora de kuro kwasu nga gal da yin boru diyo ke imbana boru nga kere nga le ke borungo kerengale al kayin nama ilong asanki kayin surunga si daraga ka borungo kerengale al janna ila borula jamba dayle al kin koja ya kayin na bulidia inama ilong alan ki kongo sur ka na kayin si jure nga takka nga kira andiyen si minsi kalung na yang asil dorol kaw anning kuling indiyo astogi wala kuling indiyo asinga awi na yang asil dorol kaw na kundu na guda kitkani asan yen kien surunga si tulle kalnga ne diem borsi tulle kalnga ne kien surunga daraga si tulle kalnga ne kien surunga kalintang songa kalnga ne kien surunga seje ile songa kindelinga ne kien surunga lens kali karakawial ki sense idi nakai real kene indeling anke mana indeling namang le laman le mudal haya masalam inna zaina da yin burun korin yani kwa lalon albayin kamin al haddu itani da yin burdiyo si mi ngala ngala ba wala al kai abasgi in se jelin da yin burdiyo azikir alan si min era na alan kwa kitulin koli na al tori kwa kai ba jawngi min na ki sense na kin do lan jayin ale wala gal din warren do lan jayin ale kinin uto jurgo kangi na kai nan amin alan kinin uto jurgo idinna ato abasgi kwe jang na buru kerle kenga na jiye sis injamin gidin boru alba irai dain boru ja din nan gari na dain si boru wata ma jawal si na jundul na su guta kila an janne alan si yaden suru si tololo na ji dain boru ko an den bulin ki uton wal din nan kawai na ji ki dain boru ko alfi karkel ma su to gain kulas kain ba na mamaran kai dalin ko kundiye ne ya ngwe sok bu sok te budu je biti na kundiye ne ba alan dogol kan jure na kesis karkel kain kina to na makwelalan in kwa jure dole kenwa ko en yule kenwa aba illon ayu gut kenwa ayu ari kenwa na kawengi alan kaka alan arra kundina kawe idin na sare dan burti ala fikra king forenga nange shaba nange sinyenye si kovol ina lon balan alan al kilagal al apaki wala galal to ya gena na gilala na dan burin shaba ro kase kofeli ki juro iwaiba ina lon baro wala mukiyo to jurenga si nan kundi duwa sabatar bako wala lan je na maje jure nga se nimba ki kuro kane a jone kasi raye nja a jone kasi nanja a jones kasi nanja ya jama in usi auno kundi aunas in kiwe ya nga se na uto kiti in kuro kane alan si ye nka vya asa nye uto nga tulenga kumal alan sare den warre si raye nvya na jisi zata alji den warre duon alji den aljang na din warre diyo kuro jisi kisen sero na salti ya na irijagi tikangi idi nazgi ilalan ko azisi njati jial usura ka kire jan nangal iya ka kire jan na ba ka kire na ki ndo wala si ki tulim burnyo delini ko en oto do wala si inangalan kundi ba delini ko na sin kamin alan ba boru wa filalle jo hay filanin ko do kanya jiro ka nga janni ba hay filanin ko do wala si na makikel na ki na ki adiyo ki di ani do sin kanjang no ma jay ginga si na ki andiyo ki andiyo di jingi na injo alan jan na jilo daga jilo lang aba injwa alan janna yangasi jilo in namakai nama bera dikana deng irsimo na weldo galang sunga kan ki sense worre kwana ille balka ato bagil koro ninge alkan dogola si amena desk in bakoro kin ki kulkis kan sawabi idin ki kan jure ngasi daraga skoba neski incoming ega na filani kwero nya hai filani kwero si denye si na ve hai filani kwelolo jil mawlele ko wajello nasin jo amulo kar wala san duin ko si lo filalle jago marangal o na kidin do raye alan ki ilai bal kawen ato jure nga sin makil ma to ke ka o walin jure nga kami na na man kanike na do si kala na kanya
kisense ne yendok nafsu juta yelale kawidia alka al jurenga kayne kawidia jitiya ba kiya karar balan kan jurenga kiya wala san uto elasi yene ki gwel zata lakin maran ki gwel san yin kalu lo ilale atin yenya asanden sur silon hi nalan guta kisifi alansi den sur si daraga fi ina kalin amin ato jaba den ye jana den ba jana yesi alla jegina lo kernya na lo tulle ne na fago jaba dilon bojello ina zamin modelli nin ko en kingi si aldia zo ato jaba dilon bojello na ma jana sin jami hay kinga si ato inan si kan hay ko jo jama inan si kan hay ato nuwa kame ba hay ato kiya ka ba yesi maidik ina jilel ba in akbar korongi na dai won radio gene si kiyol ba ato din ko si ina jilel ba ji ko amborol ne jiono si ga jilni ba e wal tori ga jio ba e ato ka jami na ka jaba na kan iri jo jibal ben jami duon boru la sa karra giske ne ma gundura ne jamaili ina ngal ba ha du din ko rogal ba tulle lolo na insi jo ko rangale al janni ko amboru ne lo mbane ne din boru ko rangale al janni e duore gi tabun kera ne sin kwal asa king king king wata gi jala gi sisi mina jijan zato na duo na man duo jumo bana jisi ta na din tare al jaw ki ka ko anjo kanye gi la wala kanye ba lolo ki kin su kula ka arti ba dai wore kwa ki ba dalle ni ko en kar da mu dilon bo jelo e gal duin ko na ma lo murta le ngi al ba idin ke azan ka yesi jeldo anes ka si e songo e mi ku ngara o una ki senze kain kain mungkin nanin di kwe lo ilale alkazi ji jeldo jello nas ila belanga kin kila si na ha kenja ne yesa jingo mungkin nasin yaki fuyin tim den kel mali mungkin nanin ya ila jigelen ke jiga pa nanin kela kinga kwa albaisen jisi kwa wa mungkin nanin jundi na ken jainga lo nga taranga lekeri kai nan ka ngami iti ngami ki sense iti ne ila wajasi jazalumba basi yelong ila ye ideke maranji aba yesi inan jiwo ken uton wan tarasi ni ko jiwo lana ma maranjen aba ye iwo ne sin ko ailong diele ye fira nyalon si jetin ajal ba san jo ki senze aba duo itina den kil masallai ne den borun fal ke ne kin uton al den boru dio ke ne indela ya jan ba san ji jo lana ji aba yesi jo aba dar ka jo badar jigiti wala galbas dar e uton abar ngang iri janyiti na yesi ajundi ba alan kadan alan dawlotan wala gal alan si yake si mintim den diongere inna maka ngana kai na mu gina ne ko si kilmani fuyen na tani den boru aldiam fi abaran yin ko den boru fi na ba den boru fi ba kimba ko je nyage ne si bulde kisense au kai ndo la si na uto to lenga wasen ka unai in si kamin asan yin balum biya si boru ban dayin ki kai ko na den lo sai ya ban al ban ne gutan kala ba wal dayin boru si ngan ulen fi ne ke surma si ro gal tin e dawlo banni alan dayin boru si balum in belisimo zeninal abonke ngame belisimo nusire den diloren kakin sukur ka ngene sinan amin idingis amin gisense ore kwa alanki kaka alanzi kikain jure ngasi dororka idina ila kila belama tulle ngasi biba min zati jundiana die surmatiyanna inkame kiyalan utkana kajilen kana kain alale kisimi kainga alama kel bana juta kingiti namas belenga incoming kila alfu yangage na kila altu lenga inama badal ni ko embere di kana ka den irsingo na bano gido nas dan sawa kelkam nama inga nas dok beranga kerngale awar idine illo sabeske na nagillom fikuro ini nataga e kim beranga le agon stemenga.

Barafatta gis amin majiran bayna albinna bago na kwa gital remember songa donga gi anni kalandu indonga dile fago kwa kul majiran bayen tarfogo donga gi anni ajanna jago majiran bayen yasir dogi donga anni ajanna jago majiran dada hadia donga gi anni songa aljanna jago na rimmenja Abdul Wahid donga gi anni ajanna jago Damir Jalaluddin donga gi anni Musa Abu Idris Musa donga gi anni songa aljanna jago Bara Habib Ibrahim ajanna jago na ko kit kise alkien kona tabungi renyenge donga gi kanni songa alandu indonga diere fago kisense asogis amin na barafatay dokna benna bago atoka ang kisense na dokke kain jureng ang irsing daraga ke isin doraka walagal ailong alan si dienging ay keringel demba amdigleng na mayenes doksunga irsungo alan si ki dieng arra tole kalung asan ki yung kojajanga kalung alan diele kerya kurgoba alan diele king utonga kundi na kituling inja nina al kwa kuling king ala kaina duidia ine kise na magalgis imbeleng asang kainjure nga si kakauli asang inkauli inu alang duo insan iti ni wula kenga dela kenga alang nye insan masuli kika dora inalomba delin kwen gal abela wa alang duen kwa masulia deli ngal bas ila timel alang kela na balda katap kaye na mas yung angul egal ji yani yung u inangi kisi aming ilo na iya na ba na siya dogala kiranga kena ken dogala iting nini ki ji aba kwa amba njang bo undu na simbele ng hai jisi taranga kisi iya aba ji ji kindola ji di amba njang na ji al di amasul jang na di al di nki jang lolo kisi ense aba juwe lalansi di nkwe duo ila kuroe wala gala baji juwela na dinko si kidora ila ja jundina kila dora jano wano kila dora tuleje alansi ye insang ila kuro alang kwa kulde nginki borakame nga na doksi lomfi yesi asofi maidi kaja ji yesi insi jauli inu ya den suri si ainim bau na den suri nke mba masi ainim fia alansi sare duole ntakiye mba wala gala alang duole hako ingiba abas in umaydi nyesi julni inyesi maydi ki kan su koranga jalti in si julni ti maydi bagizaliti bagizaliti nasi den surin tulin jaliti nasi koranga ki jaliti ye ilaloleng wala gal ilalo alan si ye den suri si in iu al kan ki sense aynin fago deling ine nama maydi ki sense yesi ajala balan alan gabala jirgo ase kayni jirgo ma fago ba kangi na kaina ngami ai na min balanga sinyingi ba sunga daga tine zan nyingi ne dinkwai lakin marankan ardi kenan imbelin aldela delai abaji yasi ti jaba ya sare ya la pa nga jisiro na imbo lakin mungi nai ba alanji duosi iti jundi hatta dis dinkwai ro nan yasi iti juni na jiden dele yani yasi uto ga ne yasi ji zaule mana bas dile yuwa bana dien to yuwa ba orazin yi ba kala uto ga si inaka ina bagi ina tuling ina den surin sejay dele ina ba masunga duwa bidonas dola kene surun bas long den tara kalestiel alan yake ndola sikil doruyo maran izaga naji ila siji dial din dor ken alan jana je jaba ne yese aba apa yang alian mo junu na balda kata bin jabiti na kamal ya kale jani na mallo idle jawgiti nas injami jaba kasina ngas jaba aba iya kana mbe kuingi borojoy na ba abu ba kenga gal namas gal imberen ka aljo algibasa izaka na jial itti kenga yesi azara mana yesi daraga as gaba na yesi ajundi bala nye duo insan ila yesen ye den suru silong na jiesi bagi alli me ngaja na jiesi ba masunwa ke nes dingeren talingi asan jija na jiesa ba kisense ailong ila loren ala sare jel na ajo inama uyi ala sikena dayen on radio indeling ne jail ye kiko tayen ala sika injure ngasi daraga na kain kanikin nasi kere longa kilala yingi lonna dile jari kweli asan jiye si jarin ki bere na ki utonga tulenga na ki jabo alan jiye si ngan jabung jabu inay ba albaye duo lolo asan jiye si bama ki jawli den jahile ati apa yanga ken jahinga king idina
abaming iti azauliba lel apa yang kuru albutu yang apa yang jual jati lo tak jati lo nang kabar duingel zenina ku albutir kai kang ina butir si ki numtin dia endol kiru kai ana lea ating ilo nang jual nang jenuf ki butu kabanin kavia kabanin anieng kabanin duing lezali ji dor si janga din dor ilaki yang apa deli ningku yang ala nyesi jari nama hadui lolo hata lomfiza tu yung kwa jia mi ilo nyesi jari na ina lomba na sike yung kuruwa janga ala njabu ala nga jari bakangi idina yani kain kwa metil sika ina sige yung tarika we na ila metil yani tulle aiba kisi yansi yani kia suru nga zina kuruwa bani lakim mara metil ya tulle aiba kangi idina metil yani kwa yung doga kengi siro kasi kikaru. Jin suru siki doga haraza wa. Lolo. Idi na doga. Deng kwen deng jurnyona. Deng derin. Kidin kerkeri. Iji dog. Yani insan jang. Na lomfi yungkwa ya. Gidin jale fya. Ninkinko teng. Kenko teng. Na din joji. Na ji. Deng jalule jan. Deng haikal jang. Aba jan na injwa san din suru si. Ila nama kaya. Nama suru si na kurwa jan ni. Alanji kaja, alanji taga yani ilo usi al kwaka wina masuru nga si bara bingiti. Egel alamba alamba arina, alamba so lolo. Utu waka ina kwe dide kwele. Nasu nga te katini, abas diyan tonga iwiba. Lunga kere ngale asing iwiba. Nabaji ila lua zi futuwa jayaba na futuwa jaraba dele. Bari njo nina njwa jia sa jami mba walaga nama ninkeki keki tal ila. Nama oto jena den tinsu nga ngero oro fi adem fi inaka. Ato ina da yin boru misi bagil ki sense dogal kan lage ke lage dien tin kul bas pala nginti dien tin nya tin ko bas kale aginti bas pala nginti yani ko min gi subuna ma en ko ro bakiri na ma jeno bu na jeil na inen si tonga tonga kawe ne kin araba kin tirimbila nga kawe ne kin tonga tonga kawe ne uto kin si kawe iya na ba nya tin ko modil ko mwale itin ki kain farangan dien si misias kalumba na dog dying bia dying kisense dying bullying na skin si nan valde kaina wa ba lolo ila tulle ala ba tulle lakin maran dying bullying oto kana ma wala lengin wa egal ki la bullying ga ma lakin maran ila daira le al kurso waska hasi minna kor ela le jay ko sun wa farakin na borngo kerngale kenge nan kwadinga sunwa de malakari lakin marang alal asaf dual de malakari badul malam utowa den su sursi iuna wayna na den surisi in kwaka al ila borun du anal wala san demin king iwi al wala duin borusi awli lolo man dual dem kari mo junines dem yesi jigiti ati kwa pangage ati jurengage ati ganiken nage namas man demin kwa yesi kigitia na junine kelle kurdina demin lekerdi inama ko ya pai idi na abajurage bo bullying kila demi lekeri.

kise sunga futo kirel na alam kwa kirenga suro imbogi fi nina yeden suri si fi kise nse apa kilonga len sunga futo kirel ngi ne sunga kawengi ato ki dan boru diyo wala gal kwa gidal kwa mbuli ngale kari al demale kari kwa mbuli ngale ba wala muskila kanga ba jijaba na hadwi kan hadwi kan jijabu na jangiti na dola si zato liya ki ilo dora indalo njurnyu ki ilo buli ngin den dora alba di ngera nasiye ila yana den boru kwa yine ila dile na indala nga fiba na ma jangiti na injami egel ye ina nga nga fiba na al ilonga alan ki indora jide kangi idi ne jili ay rasi injelun kan nina duldin ko ay ba wala gal nina aliye erito dok aslomba fa illo lengise nama illong nina duo yani ato insan manne injinerin asan duo yani injeringel al jidin surisi na kajelu na ko jejelu wala gal al din surisi na nyoke jelu ati duo na zizi ngwa filange nyoke jang embele jizi taraz gizangi ay singemba ne jikangi ne din yizi ilalengelu ila lole nga jija nga na jago na ding warra duon si kai nga na fago ba kanji ila jaba zatu ita iba san ding erita jabu mbati ding warra duon hila kari nga ren jija ungi ya kama nye ene jisi bulong asan jie si utama tulle nga kila jago lal jijabu lara ji utama kila buli nga kisi jabu al tulle nga gaba aba yanko al buli nzai guti nga jabu guli njalungi nga jabu utama tulle nga alan sare njwa kati asa boruwa na duwe nga kikwe nga kona alang awene ina nga bansu nga jamaili lolo kangi ne jikele sai jabun ba idi ne jiki sense mabda zamba ba ma zamba min iti ila sai jisi ki ala kaule anan jika ja anan ji jabun na ila in korong jure ngale ay bola kini kin na leba in korong mi si dai mborun ken kwa asas tabukwa wala gal kwa wuo nga tomor go na na wuo nga toronga len fingiti idi ne ki sense koto yo alan kayin isi ki ila dora anika wala gal mungkin nanin ingwa almadi abanga kala dokan kwalingi na kutuyul asan yen ila bulin su kuronga na kunde na bulin ila yang su kurombia ina ganga min idina se base ina kojoj ba kojoj oto janna jegil kam ge kayin jura ninge jilo lan tagati jolan jilo lolo yani borwa ke balang ingwa su jurenga lakin kinna juro teyanga inge ina dayin worre lakin maran kiden siminsi kalunza futo la gel giga ingin siyasa kan kwanin kai nan ni die ma wala tulla yani kainsin lakin wala ki juro wala ki jalun wala ki ayeri lakin maran bu futo dogeli na kwe ile simin den itizin kalte ho jesa seje din surle jam ne jial duo ile jam na duo ijang alan din surisi taga jabu na alan duo kersi taga jabu na ji al duo ijang kinsi ji al kwa kota yang alan kawa ji alan taga ja na si bagi kalte duo kersi an na si belo koronke na kwele sang kwa ki koranga ki lasfaliti al bagin ke yung koranga ke na ki bagin si koranga kariti mungkin nanya ilo duo le mbao badalaan duo de ele bao kari nas kalte kasa minki yung doke nga kalte ya ila langa lapanga ke yung gume apa ati nyangan bulan taga fiyalang indalang lolo yimukin nan duwa pa jamo to na makwe ti era borukering ne ke juru re na ma enne skollingi na ma skollingi na ma kafia na ma ile dile sebo bedel man jidele tok jabu yana ma dile kimie ba na ma sinkwal ke barkai na ma je ring hatta ring do skaliti ba kayin isi kayin jure nga si jati borukere ji wala gati ki duwa ke renas baiti duwa ke si king warala jani ba junina ziken warkel jam almitil de kene en biraka sunwa kel jam budalan sunwa jirsu kin uto ado askal to bijja ba jona duo ingona jin kwa ai si jamu na ai si jonga ji ele dalini ko ina zam bas abu amu wala si abu wa lolo ji kila le sunwa janyiti belanga kerenga zunu na ele duo de ingo ba egali le duo le anama ni ba den ji wala idi na ji dinga zara na si gwa ne za ta sunwa ba wala ya kweli bangi ilele ingo wala ya insilong na desi dem boru insikale tengas kainas adil dem gut kawe abes duwe ngo aje si jo gabe singa ma sabo ngona ma haddi ba indalam ba eren le tengere se si nan kalda ji kangi nas tabun janyi ti nas duwa kwa ba kangi idin na do kai na kautin sikang iloleng na ki askawle ti ba kinzi na gutan akin ninja askawle ti ba oto ji duwa ji na guda kelalanja ina jami.

ela na doing is undi na doing warren is anyingi amin in usia gunde barok sin kain nan tabu wonko ba ai sial kami ato dualan era na in kwa kalan doing sure tina awol isundi na doing warre si a ila si ba ila tina awol isi do bajelu men jamin lala ka in sialan ina wa alan jenna jong na doing warre si uwan se nga joana jawle si ato adin ji tiga dil lenjan wala ele dil lenjan na jona dogala os wala osandi wala sabe jesinas ga hay dogala kato alwal ina isan gutulle awli in gut waraga illa da in gari limminja nufsin jo hay biki en surngal en biyal ka kiraba ne bi al so ngata ka tini an ke surnga si futobel ne duo de mbaran ko jo duo si asa ko aba din warren ko jo duo si asa jo aba ne kimbele ka to al ga nel putton ko en boy ne sare je abi jone din baraka ri ngone en ko akin gute si asi jumo al jala wasin jo ajela kiyasi illa da in gari dan gut faldi kan nas faldi yesare ila saji o si jo yesare mungine sin tok os ela na os kira yen kwa os yen to gis os ela ay darri ben si jan ninge na mu jumana ji din da in gari bis sin ko enja na fina suro ki din warre ndo la uto to lenga ay jawli si na yen ki kila uto to lenga ndalan kania sare na makavia elle ina nyet tin ko en na muskila uto to lenga ndalan jamma en ko en kiwia aba duo kere na en ko alan die le kari wala sangi nan ko namas in pali die ngut wali ki da en belal batoki ato aba jenne ila filansi janyo wala ga ila filanin de ko esi janyo wa hilla tigelenke egal ki banya tin ko en kirgi ila duo si ila bele kanzi jo ki da da en belal bat biri del ni ko kirri ngage horre ko awna skini ni ringa sike ato jina ni ko edin kala ko din anyan ko ne jike jure nga araban alba bi ona ariba na ariba di ko jike nga di tulle ke na ma janna jonas din baran ko ele si jim wala gal nas din anyan ko wala din mama ko ele si jim nas in jwal pilani na nafia kila jami ela ati nyani jike di le ala fegal bayla ari mungkin nas in jwaya gal lala ka sa halumba kin ka ngen korang ringin ken korang kin dimbara za jilimba lala kinama elasias kamba kangi kani haye jura mazu koronga rimba ina wala kani kine zu koronga rimba dan barun dan bulini lake maran kwa gisu koronga rin al kwa barun wala kene ko ta san kentina si ki gutanga testes kawa na ki jalon wasker ker kawa hatta din jina lombal ke ma loto ban sadik ni wara do na ji taritu le wara na jola na nja atin kiya nga loto wabamba. Din baru ila ya jang uto atu lea kela sa jiwi. Din kala nkwe, din anyan kwe, din mama nkwe kela si nyat tini kwe si njwal bela otoke nina kea. Na loto lebo na ya se jaldawu jelo. Na si njwal ila jaldawu si diyo ntule ba. Kasa bela na wala nkinga nkirsunga. Na imbele aba kinga nkirsunga. Ama ili nama iwaide nkwa aba inalomba imbele sasa nafise mba. Na alamba kaisa ami mba. Na aba ilonga alamba ki indala mbele. Fila isa kami nama suwadu imbele ini. Aba skini kalas namaz gel do tole jana singwa ka dienda kiala amala ki maran ringin ken korana ko an barun ken korana gutan ken korana diga isbelama na ka do umel sogal digi asok digi sogal laz jumel dangena jowa jolan din sur singan si uto ngaja jazi din sure yetin sokam sike ane sanganin sike sanga sungaske nama janna se injwa ka al wela nki ngirso dig o is al aridi kene inan no al ba maraka kullu sok bi so al du umelin so yal undunes bi ngasi dilom bo ele ne ki ngirsi ne in usi bi sa jam mai ngo biwi ina na al hawle mba ne ki ki mbar ngo ker ngo al bana urbo asa inan bami kinal kage ar ringan ken korange ina abas otto inan jwa na saris inan jwa ay janna jagil ki kullin wala ki dual wala ki kwal da wala ki aye asa jwa kin dola kin yul tan wala sin kin yul ba bizza da bas yen itin takkan ko age alkin aye nga tamanna ti sene wayela duidya ina jano balan alan duwa en naskwa ina jano ba alan ji in jwa alan ka on na manin ila borulian ajji jonas wayenga ana aye nga waye jonga kila karin yere nga jundi asa ji aye nga waye jonga ne yenga zikin aye nga waye jundi kalas yele duwa pa nga zikin al duwa pa nga yele jisike la samba lakin min ila ti le ba denja lombi sike ki barka ga zakwa nas geldo yela nas geldo yela ne geldo ko ne uto ma kul ho ragispi ila mungi na zin yen tongin kwa si zata yani kwa pa nga si zatu yen kai ngol badal ma al si kwa pa nga yenga sike yeni.
duwa paye kaba el na to den warren bulimbulo na enan duci wala fala nya ba kwa mbor wala lan gutfia wala kwadi ke mungkin den elele bako ranga wasa dubu ni imbele se duwar ni ke den elele ayeke an kuro barin elleke resa ge je kwadi nga suk do ka gutya ba min den modil leton min ken wuri nga da den duong leton min ken yani bangi nanke an je ba loke an nya ba wala aslon ba wala aje gila bazato tayb du allo toglo ke ne tiriri nambi ay simbulon waragal ayning ana bereng kiwon al simbulon ngan nes porre ngasi pali orre kwa awno vuto karin illoring in tala dilestiel in tala dilestiel wore duonji na tongin duoji inal bara hasike na rimmen fi ine in sunwa ta gatini orre kwa inalum ba model ni ko asen ki belen kalun na ma kawuti na community lolo ila itti ila sa jijal ni na tulle ila sa jijal ni ajumni ba kenes gagonas go kwasi idi ne ila sa jotto jiwonas duo si jwa sare ila yagal ba bonus ila si falti jato ila galba bonus ila si falti inan dai worre ba selelen na ma kirri na gi tulin da bundu ila izaka na ji dingel sis ganas di ajumni ti na zamen ba na filanzi denge nas muniti nas belemba aha ayni long din din ila kwadi ga mungi nan jeldo into bungi nan on na tiktok le on ina mungi nan on nanin sa au na is ina nanin on ila tinal ide ndalan jawini kal au nas marang din din ila sinas kingala isividen kingi dele ato sa ding na ding din iange na din bange kwa panga ge ba aba jijen na sinjo akai taran kasi rai tu leang bele tu le na wele linki ngirso saddeg ni ki kullu amana yen kelgisin it kam waye ki kilman simin na ki baj he na sekere di mbere le si kangi idina ya nya balan jegil wala tori fala kuro ba ila lole ngalan jegil maran ye jisigi sedel idina jijjo na jegil nan hagi gisi na aisha maran jiya sa jamin ila zenjo alan yen seje ya kel ala min kilman dio seke ala nan bal bele ho sag na zyamin lolo alam bele jila bele si jamalin ko si gudja na anan jennas ga atin jelu waga ke jeldo bas gabun na sin jwa ki gudi lal bi bayen abas gi kelo gudi si gulje ni ala ke dai bele la kan rimenje na rimenje ina namas gedu namas gelu njabu namas adenja abagal dai bele as kan ngimen haji ko agilo fokan si bele jalu namas gal jana namas rimenje namas ga idina ko kula ga ma dinin ko ga indinga na dai bele si kalnga na bele ko kilo fukan si as kalnga matinin kwa duonin ke dai won radio na skilo fukan si lon dai bele si as lomba o rai baila ila ade idina ko adinga ke na yani kenti na fisa ga baya kaman kutinul alan ki galin ken guda si kulka maran ji skilo ila janin yayye ke na fitaga na do gudiye itina paske ba den sok bangela nas duo bulong na stimbulon na fiya ila sai ya koyin yaran fiya ku doyin koyin warre kwa in ba maule kidiyan bugi au na buto karin lolin idina in tala da ila stil sadigi ni kwa doyin warre kwa sebei bi nga zi sare lom fi bagi ingo na in bele ho ay ba duo bi duo zi lom vin tabu nas forre nga jangan uto ka in ja zauli ba alki gudan kwa ranga sirigiya sare gisi lom fi gi jilin maran jis jalon den jawabe lesi na ke borafatai ka sikernin uro nas dain sawa kelkam namadok ainga ka ainzi adab sabe ge na kaba ule ago min warin bobbere nga audalin kwen ago nas ain na beren os diskinga to lesi kelbam na ferraba na rimemba na masing dain ki tulin kage orre kwa na donga ge anisunga kwa kidal kelene ko gul na mining ainga na donga ile sunga tulani.

Kese urre kuwa dunga gyanni songa kwa kital belna bago na inan tara sirim memba. Sogis aming na barafatay kese songa. majiram bayin Al-Kafi Bakar dunga gyanni majiram bayin Abdussalam Ahmad dunga gyanni songa majiram bayin Abul Gatim Hassan. Dunga gyanni Sam Halafia dunga gyanni Ajana Jago bara Abdul Bagi Abdul Bagir dunga gyanni Ajana Jago majiran dada Kafia dunga gyanni Ajana Jago Baladi Sudan dunga gyanni songa Demir Jalaluddin singa songa jinga majiran bayin katawagis aldi songa kalanduin dunga di defago kise idineji oto asinga songa jinga na in gisimin aldi mberin tuli di mberin simingi di mberun joingi di mberusi inan jwe na ilangi na inan songa jinga bara Abdul Ghani Muhammad Adam dunga gyanni songa bara Muhammad Ali aljanna jago donga gi anni na kim belenga aljiri menja songa tagatini inye bele alka min waring annade ngin irsing na koranga indain si tala le tiel nyatini kweng inalomba alduo keri maran kikang kise alwarre kwa kang nasdain tala le tiel bara Muhammaden donga gi anni aljanna jago majiram bayin Abu Bakar dogi donga anni aljanna jago Siddiq Ishaq donga ge anni aljanna jago na majiram bayna kernga kein kwa songa ge no kona iri nyenge tawagis aldi ki sense inen indo kwa kernga kein laiga bara safe camera safe donga ge anni doga janna jago na majiram bayna kernga kein ki se songa ge stawa aldi na Asogis aming na barafatay kise duo bidual ken kurobas fia ne enna fago atonden sogile na kwa kital rimmen kawe kwa kital ferra kawe kwa kital kiyon kwa iri kagi ka illo leng sunga gis aso aming na barafatay gis aming ka ngena gis ka aso aming idin na ji wore dingi baru nan dingi bele nan dingi na ji jang kise nse nasdim bele si iri jani iri se jiyo rimmen leja ferra leja kwa keranga si se jawli din suri si nasi jawli ti kaangina ka inna nga minga din suri si nasi jawli ti idi na ji jang na wore duwa jang na ji jang nasi din suri si jawli ti ka al kaang na wore duwa na ki nguta nga al jaw na ji jang nasi din suri si jaw al kaay al wore duwa jang inna maso nga teka tini wore kwa Abu Bakar Ajana Jago Abu Bakar Abdullah Ahmad donga gyanni dok sunga aljanna jago na sog saming na barafatay daim beleng den dormi oto alkang na irsing sunga tekatini alanki futokai na alansi iloleng futokaring na dok alansi ki imbere isle kise in aldi alko ato anadeng irsing kain isi wala kain jureng asi daraga isingka ine na madog imbereng isle alan kaka alan kien ba masi kolun wala galalan kien ba masi kari kuliti kien ba masi kari ay kuliti inalon ba lang kari juliti asanye ingi lolo kal kari kuliti oto abas duwa kwe ti yang na sok oto kari na sare bas injalun inkwe oto al onga na sare na kien ayenga alke na manin jena apa yang jikeng ayenga si baka jau bakari juliti walagal batabe yang jau na duit ya. Ine na madog imbereng egal ki kain jurenga na kanikin na si alang kakao. Alang ki yang bama kari kuliti na asang kalung. Kari di nga kuliti ba al ki yang asas kalung ba lolo lakim marang kari lang kuliti. Ine imbereng alang kari lang juliti alang koronga. Ina ze apa jurang ake alang otanga jitinga kabiba na otanga jitinga kamua ba na kien surung asi otanga jitinga kani aba marang ila ki umfi alang aiba ke ka alang aiba yani alang ajalo ba nasi tabung uru jaldi na singgu aji insi ka anjau na ina lalomba alang insi ja na kida lolo idi ne kami nga aji dual was dem bam dem fatara ke walagal dem tingke ne dere kuriti ina ka ato aming ilona kweti nekeng ayang aming
ming aye digle namang aye osle walagal ming aye os namaning aye wayele yani kullu fatara kaske marhalaske kullu fatara bamsike ne keke ila bamsi walagal ila losi jundi na neke ladwiti fa illoleng ila loleng namang kikwel alanya masi kari kuliti naskalung namaki ay dorai asama di jiken jaro jalo ken jaro kinge ne kikinge ne kawiya ne kikinge ne gorren kawe na ailong kira kwa yenkin kawiya san jalo tulen alage wal tulen age ba na kiembelenga idi ne jimisin ken kale jalo a misin ken gudu alen jalo to abelona fanya ne ki dogolam falo awo yinga min den terget uslub le bazin jumon kin kimbelenga di to yin alage abas billo ne di enton dorama yamba ne ki bani yan in ka ko gisi sa mengal multezi maga jurmi wolen ne jurmi wosi to le kalnga ne ko le lan kin dogala si ko na jin karul na asan in kuma inno ki kayin isi ala ko balon ko na ki ana juta ki al gola na limenka ka in na maka ngin irsin shaba bai ne lon baba dalin ki lage la pange lakin mara min bidaya ko gidal kunye ro gasan istafidin ki jan min na jurmi na kilala pange udoginge yani fa ine nama welalang in wadali ninko yin binisbale yani in duo ila runyengi asan kiyin ba malon na duo ila apakenga do kasan kiyin ba majalun aba in walang ila apang juro duo yin kiyin ba majagin asan in jalun yaki kiyin kilong yin na kaina aye am na kaine bayi na kaine siye ilong misin kala ju duo rininke naning den kwe juro duo ningi atis juro duo juro kerengan kiyin juro tongela nung was belemba atis kiyin kala kerengan tongela nung was belemba atingi long na eju orina fia ines belemba kinkinge nezela alti gela mara duye indala mba kabu baha duye indala tani ina belemba wala gal ades indali nyani duon dengeri atis ela na inkami ayyori albas iti ilo tungo nama apa indali ayyori inye jitia ibaansin kwa suri jirgi waka ila kimarang ari be ari bas itile tungal nama apa hindere a kai nan ka ngamin idi ngamin asanki uto ngaka yin asan tulle kalun alan duwa sare jala mane din ko si lomenja wala den den bara si lomenja wala gal duwa ker si lomenja a kisense na dok awnas in kauli asan kilma fiske oto alan ina belan ba subu anni wala gal erdi kena den anni nama en ko ka alwel wona filanin jibabun en ki ngami dingi latin to ina tayani ko en jalo ne jingi a kisenze anan ila sonwa jammaeli minki algiskwa ato mugina ni duo jingi is nama jenama nama ikataptan al ila duo nama bulon na ila duo yai ba nama marangi janna denji beji fa in u ko sonwa sis hazilan yanga nama kangi nama dok ila ye naki indorai nan inya asa modun diwa ke ba wala ne lomba lan kaden irtun wala kin maran babele ami asabar undul fa ine nama in kwalan ken jarun wasi jegil ken jarun kinge ne ken al kilon ne ken belenga aba lon ne kike le dogala ilon belenga sken urrel wala gal si belenga fingitines dinga siki dinga jebiti na tulenga ga ba wala gal na jelun na tulenga ge ba ilaliya bas tenge bas dilatiyal aini long asan jaringi san wala ilon alangi anya abas ga jinjiwo al otanga kayne amne den sursi ni na tolle ba dokki jitinga ba boki tulingi na maja nazir so na manin ka ja na manin dere jaran kwa kayin abas ni wal den ko erike na amna tolle ba wala gal erike na boyna tolle ba matinin ki umfi yani ki dak nala ki dak lala ma duiti ba lakin maran ki tulin sin jwa alan kafiya alan ila usi ila erisi hawulan fiya na yedo wasan yiwu kasa kwang ne kasi dar kania na sa kwang ne kasi kereli na sa kwang ne kasi etam min kinderi nga kadi en bagin musi ala uta na undi mara nga bay lon ne jiki tuli nga zemi ba ban su nga tare na dok ala nya si kuro in kani inu asan uto tulle nga ki kiwitia al elong al den worrenge na dok al den den tongin kwange asan kinsi kuto kulin irin irinke yani ahamma haja asan den worreke inden warle ule asan galkake den tongin kwa na isle aranken watanga kele se jiba wala galken uto kila
asiki den wore riginga nasiki den wore e alaga kayin alang ilasi dok wala galalang kilasi dok jiyo ba ilo ine na masunga ta katini wore kwa naki kwela lang insi e tulle ni kwen inanka kayin e juro wale na kayin kilmangale a kisense ine inalka e waring irin irin yinwa asan kem shagala kalung ine kwa kayin hata tiziye den kwen e ingang ilal din kwe inan fiya wala gal din kwe al burdi le nyangal dik au iske a kwa ka inna ki yeng as baba singang aka akwe liba yani duwa ninki ena den kwe asa ingang sa dik au ba belbasata inang ba imbereng e ingal haddu ilala yani burunga kerangang kwa insi ka ing eriaba ilong ne ingang ilal din kwe korongi lazim nyan indele fago asan ilong egel abas biya sen bal korong den kurinki den korong kale lazim nani udon ko ina sabbe fiya inno ayo korong aba ilarias bel basan in sabbe den fiya korong ne jije na sen jwa korong ma su gisi ina en korong bulon zata ne ne lomba al ila dozi a jije na en jima in ri al korong fo au kisense ne sin uton wasi inen kiwi na kain dogolazi inzin inti allimen ka ini abu dua na zisi ngwa ingereal ina aja mba e lala ka ina ala lomba ken ka saki lomfi irgo e lomfi ila detini ngi maranjia sen jidin suri se jalo na din suri ken haga se jerengen na huwa jiti ba falazim ila bas ilong ni nasi duo insan ki nyukin timel lakin kia kuel balan da yung warren jurenga na kenikin nasi yung alim yung kawala sang yung kawli inu yunga nyokeke lala kasi mungkin kadu nungila nengalo akwa kwa kira nga ke nangal kwa kilagena uto nga yenka we warren nga kira nga kwa ke imba yenka ati ilona yani kurong erengi ati ilona jirmong erengi ati ilona uto nga nyatinde erengi da yung warren ale fikira kenjure nga na kenke nikina nyatini kwe marang kenikina lewa uto birke neska in amin al kojoji ne in kojosi asan ki kwa kul kawla kwa kul na basa e kawl di oto abaji lona din to in kenikin na sika kire jaw na kadu in to in kenikin na ila duwa ken den to in kenikin na sika kire fi in naran ki bo warre si na sur kagiti nesta ga kurokani na kundi ala nye uto akid le kogul ala longa ni yye ngaskan ngiba ay ji oto ki ngisi jani na in duwa ken ngisi ni ne sare le duwa ke ngi sin lakim maran alan ki kai alan ki jabui da alan ki jalo ki sense fa ilolen orre kwa au na futo karin au na skain surunga si kibe au na kain kelma kain surunga si khani au na uto akit kagil al ilong na sunga ta kating kain al ki kalwengi wala na kalwengi ba da yang orren den di au na kange na sunungi kana asiker nungi na na lomba nungi jana na ho ni na duwe na kwasi ni jigra nu jana na jondi lala so nungi kana tok tok na uto kit ke gila da yang radio ke tok tok uto ki da giski na zuwa da vi uto ki da ki na sai jundi a baran bam kabun uto ki da ki na zai karin jawdiya uto ki dalki de le kotoin an tabun ko kai uto age na kan ne gi uto ki asin kirin jawitiya kan ne ba mu boya balan tabun ko kan ne kurwa in ya ba fakki sense wore kwa unu illoli futo karin unus illosi ki kayin kelma ma jam mai lin ko ni ga ne kagi kisi in si kayin an ga amin idi ga amin kisi wore kwa idi na ki dai worren dangal ba ki kan dayin warren ken den jabuna ken uton alkai ne indela baki ka jina ka na yin nyattini kwe in eridin si talale tiyan na duin talale ji aba jaba din warre zina sga aba jaba ba din warre zina sga ba ato aba duwe nko al jana din warren kwa le tokbiri si yin kwa in warren kwa yin al dig awizge kelma galan simu yin wala kelma simu yin ba na ati duwe nyana yin kwa in warren kwa yin al ina nena ge ki jitin jitigisan yin walai sin yin ba kasali aba ji jolalan duo di ngoren yin ki tuli risingo ki ngasi sun wata ga tina yin ba kwa yi kame yi din na kwa kin ba ila si kwa yalan kwa yin ngasi ausen kawe na kwa yin ngasi stawa kaldi na kwa yin ngasi lala ki kwa nga kwa ilba ki kwa yin san dayin suri na dayin warre si kiwi na uto akit ka hal dayi le tulege na dayin warre le tulege
nalon fi nuŋile tule kin iskin oto adi jane diŋore ki dora ile ŋa nesko atawakalde maraŋ lon fi ŋeren karajan wajaba kanama wel bedel maalaŋ uto akijanes dinen ko atawakalde maraŋ alauno uto akijaesaŋ lon fi ŋeren ko atawakaldun idin neki sensi abes lon fi tawatan ile eri sasoŋo siñintinen soŋo indiri nan sasoŋo tole indiri maraŋ awa uto akita jawabalangisi lon fi aso aso fiya dele bako jo japaine indiriŋila fa awuno illoli futo karin warre kuwa so gis amin soŋa illolen barafatta gis amin tawa gis aldi kaŋine gis ka tawa aldin aso gis amin na kiyen gis belengalen ine awiti bara kiye ine do bara izeddin abdulkarim donga ge anni soŋa aljanna jago na bara kise king rima na king tawanda na ding donga fago daile kisense intari daing al miringil doge nang kwa hindi na intari daing ba kia ka ba kini ngen nespia duo siyang kano ba ngen nespia au na daing daro wishieng na daing gore tuleeng asan daing gore si tobung kare ninaza kwa kiyong gore nasi kogun na mamarang delin ko yung otang iskeng wala ang anak ko yung lang dele songa futo karing lomvin deng ereng kang na kain ng amin idin na to amin ilon na dayan daro wishi nga na dayan gore to le nga na ki dayan gore leng utong to le nga kiwi na wamaran dayan jirking ko yung lomvin dok to le ay ba dogwa ka ba idin na kiki yung kulisi kanjaw kang na juan ding gore to le je kang na juan ding gore ng jureng to le ge kang na juan ding gore ng jureng asin na jeng ajegil kaŋe na jijuwalalan otaŋa tulle ŋa jegil din warre lene din toŋin kwale idina warre ba yene zisin mina ba warre a zamba toŋin kwasin jamba kaŋe na jikinzi kul juwel idiŋa juwel idila juwel bas dellini kuyeŋ alaŋ injuwa kal ilan wel alaŋ yel tulloge dellin nama hadduy wala ari hadaf si jamwa yene jideŋun juwel dellini kuyeŋ dayin hadaf ki barabanay izakaŋ nakawalan duin warre si tulle egil mana tuka walalan ki tullen lomfi nuŋile agil naŋ insani kuwe nuŋile ayba aba ji ilalon duwo jaŋa ka tawa gis aldi suŋa na kisense aso gis amin na ine majiran bayinke mahamad adam doŋa ge anni hisen adam doŋa ge anni masjunal gurba mazum fil gurba ki gabalay kisense sasoŋos goŋa alan jela majiran bayin soko suŋa jaraŋa alan janna jago asalum ba koja jaŋa sa jaŋa wala utoŋa diŋa kaine jisi bule diŋ baruwo na dilo ile aji jaŋa idin na kitaka hasi hadideŋa sin kaba dayiŋore kuwa suŋa fere kiŋi lakin maraŋ kisense kiba kuelalan dayiŋore tulile ke lobi lo ile na ŋaŋa asaŋ utoŋa tuleŋa iwiti asaŋ utoŋa kit iwiti alan weyiti kisense nasdeŋore si faliti na ji al ilon nas utoŋa tulle ŋa jiwi din surle asaŋa jumniti ba idin na ilaba ilon zenina al kunumi ato amin ilon na kaŋ kunumin diyo jiŋi na jis uto jumo na jaŋi nas deŋ uto ila si jiwo duwo sa loŋ al ila kunumin diyo kaŋ kaŋ ilaba kunum si tan na fuyi wala ga nas ila kuta taga foli namas in iw al kake al kaŋ kaŋ ila kunumin diyo fa kisense suŋa gi doŋa anni na aso gis amin bara rashid yakub doŋa gi anni dok na aso gis amin ilan saba suŋa gis tawa aldi na aso gis amin aljanna jago na gis din doŋa inaŋ iri jagi bara janna fes doŋa gi anni aljanna jago na dok na gis asore menja na barafata gis amin kado gisi kise duon ko nais giya ba lakin marang daing jaldawin wala gal daing kunyiring abay long na saja nas beleling iting janda jirsing kwa nga kilal iri ka yung ba iri wari indel nga fa ilan sabba sunga gis aso amin abadduo kena kiyong kwa na kwa ba ina kwa ba alki gasiti wala galala kwel ba nkiyong kwa na kwa lakin marang huo kose doha gi ani ajana jago kise barafata gis amin
na jido kise tetebe janno jundul radio samarin darale kise asogis amin na barafatai al kinku robas gaw sog bisog na timbitin na jundul na jawgeti ilan sabaka songa gestawa aldi na asogis amin minger yani budun ayu faris wala budun ayu kwanyati ni kwa ayu duwa na radio samarin sadigi kadonga aniesi na asos amin kien kurombas ga albundul na bawgiti na ayi duo kise dok na undu na fegeti au na selong ji radio samar al asengang radio mai dik den warle na ji aljundul ene idin jundul asan seng ji wina jonas duo kersi jua kila ele duo ase kanyi na radio samarin darale afago ba na kidiem bagi ferraba iri bagi kise ense kangina kaina mami idina dayen warre woshie dayen dara woshie kwa songwa kainis kainga diere na radio samarin linga fago ba na makwel do galan fago na mada gwala san ko kisiwa al kayna kundula na kawgidiya kise radio samarin kunum le jeri aliena den ma sinjari na gis rimmen ja kital jijweni majiran bayna kayina majiran kadanga kayin nan bu mong na gi belenga kawidiya na kien ngorre na bawo na uto kisibi ti asabi abal ni ba atilona jingo ba nga ati lonas ayi riba nga dalin ko ini ay bal hawale lala den den kunum le bari ati lona duo whatsapp le taga kriti ni jago na jeri ati lona ini safa facebook na made messenger re jeri nang tawala tusu gis kawliti alan janna jeri kisense kai nan ka ngi samin idin na kawel balan jirgin odi en taske dai dalin ko ini halki kunyirle kan na lala ilangi marang alang bundul na baugiti na ferragis bau na baming na majiram bay na zi bambu mong ide na kiyang birsin tara sinin kwen na zizgi ngon kele songa baanga na ngin kawitia ati long na dok erizgiama na jweli ngang ille songa tabunjaw sinyi na ngis tawa kalde na skaminga asogis aming diyan sokto le lo bilo albibang na kise una mbulondo kitulimbang kaduintin ine ingislong algi kulngi lakim marang mawlole ko iri egiti sagate bukwang alang kain si jurenga na kain kenikin na utong songwa kiwia na diele ka kiraki na kesense mawlongi donga undigi tuling na maskaiti sagate bukwaling aba jainga tulenga kain kiborai na barafatay.

na lang kisoga is kwa kenyet lompinte unkundula lo etle ala lompi jongel kifetiran sobo na kisabegan sobo na kikimandan sobo na lompinte un duoto dok kikohan ho ngalanga elaba amas eridonga keba alang isi ini duo tok eritnes ke kien kurong adile inale isi lompi barkaini ngadingang jango Musa namas Israeli nga si inkwa na asan kien sung nga si kwa gadinga na riyang abango de man kitle alagi biwasi diyan kuli long fi atini na alang kien wari nga lele lungi asan yang unga si kwa anta atle taraskande na gadinga si kijawar unga si baba na yang si kurong abaviva na rita doho abaniba ini na kit ungu ota Godinang kumisi kurunga pie. Na kwa wali gambele nga si korong fie. Taras na taras detene. Ba, alam bayin. Na suru si babong. Alagi bimo si diyan kurilong fie at tini alam babong. Longan bagi ja. Na kien su nga si bera nga as baba. Ki kurunga long fie talajam tongle. Ina su kien su nga si budung. Na kien su nga si kikidonga longa kurala as budumaba. Idi na kin unga songa jitige long fi nungile. Unga jitolanda. Musa na mas Israeli nga si inkwa. Na diye nyawe long fi si nung nadole italaj as baba ala dwi nga wala asa eridik ena. Idi na tulaiwa long fi le. Na amo duo de wala yade ala diye ntas leke. Diye ntas leke kente ama kitleke ala gibingwa si long fi atini. Ujiti si fia long fi nungile na dalile na mojumo na malonga kira nga si jum fia na maslonga kira nga si jum fia na skuri ongo walagal dule na dual si na jawiling ota dinga si aise bingo si uringi na ma deng aliferenga na mang bikelbami na ma tulebagira na in u ba Israele enha. Ele duo wala ya si ala jito si fia. Ba debin tawral barang. Na ma kikido ma bali na maning way. Na ye si may nabaw ba na maning. Kwa kit. Kwa aw wala is kagilal. Morandu to dok siya baw ba. Ama duo tok detin jagilal. Na ala nye si may kwa kit. Kidari nga ala kagilal. Na ujite fia. Diana magal kwa nyet. Yesi kagilal.

Uwang tarangang gadinga na tisonga. Musa naman sa Israel na siya kwa na magi udik to yung mga sandi yung tasle ba ang alinduan jawa nga wala alakewa dak wala rinjo ingin alakian niya malaya kwa ang tasle ing. Bibas baula na lole po ala naman diya niya wailang fiyango alang lawi nga ang gadinga na tisonga lebo. Ala kit so wale kay ling king alang yarang yang si bi mo na isbele tasle kande alang bi uchi ba ay se ye angal na islot le kande ala long fi yango alang bele chi tulle bai ay se ye bi mo si kaole dia na ala dalim bele nga si ba alang dalim bele nga ba ay se ye bi mo si kaole dia na ida se ye ki e bele kande na bele tle suru nang koro aba onge ba isa ye angal na iskande na duwa itna belen jandi si yoringi asa gadi wala tiso it beda ala li long fi in tari fi ye si banka ala ngi det gitu si Israel le kurol ala ngi det gitu Israel le kurol na ala ngi ali kwantas le fera ye nga lo kilika ala ngi tan ki duruwa ka uringi alba the king awa kurinjango Musa namas Israel nga zin kwa ni ama su itle bago. Alagi bingo si long fi ati ini. Namo bongo na impwa. Kala aba kuriti ka ngwa asankai ngin na kin kwa kir nga na dain sorki. Biban duwe si aba kuribai ala naman di nyawe long fi jango. Na alandig iki ngwa ringa diyo. Ini na tulay ba alandig nga bakuri jarale bango. Kiye ngore nga mfad. Nadiye nga bakuri, murta nga songa asinke ba. Ili na islong fi mi ngosi doge mkwa, alam faket kari nga baonghi ba, ki dora. Naranya nga songa afi aba ye. Nadiye nga surisit da ba sanga jondi ba, ili nga nga nyefi kilma tuga afi ngi ba. Lea ema ye diye nga kuri ngin kuti leo mo, asam ba diye nga surisi, kindali mbele nga dombore fia, na alam lawe nga tisonga le ba o. Asan ke nas kerek arden fi ke jeng asan i alang den kuri long fi si bagi fia na bele kan dali asan ke tare na fia na alang ye ke bar ngang iri apa aemba inna bele na bele le tu suru na korofi ame ekin unga sinyet iddet fia ye na man ke na tinya bang israelin tule kurin ci kurura kaya lawa nga ntiso nga watan jabo musa na mazi israeli nga si mkwa lawa nga ntiso nga ati ala nga kawalwa na todok awa kuri ala nga emba israele maranye nga lan lomfi ngoda kit kame ala kuili na ye nkibar nga ngati ala nga kawewa iding na yei lomfi ala lawa nga ati domai inasaya nga si beda kin na majama kitge ala nga nga wata kitle kabe asa long fi si kuili adi kunge wala kwale nga ge. Kwa alalawi nga tiso nga si kin ninong sabang nga kanya sal na tabung tangila na diyo. Na alang yang si dok reidan tangang tabunga bani na kirang inabang tabunga na dingan tabunga na bayabang nyilong tabunga. Ini na long fi yang si wari nga tasle yang alang kilong fi yung kwa natari kawe. Yang namang kian doa na kejayaan soalnya.

0: aju wakering.
1: Nam.
0: Na aisyu kuanya.
1: Abi kuanga.
0: Kekira jamba.
1: Kekiriang.
0: Do embara ete aju roba batai kekirir tengka.
1: Ye.
0: Ete kekirir tengka
1: batai. Na ayong yaka aisyu roba la jamba ete.
0: But
1: titi kuanga aisyu kawi.
0: Ela yang oru roba ti ete mang.
1: Ye.
0: Kekirir dewu kara yaka.
1: Ayong.
0: But na do kala jaru mana kerele mang.
1: Ye.
0: Aiki kekirir kara yaka.
1: Na na miye. Ye.
0: Ji. Si ding ding anila kesa e.
1: Ka.
0: Din dolma la era sesa kela asa ena jail.
1: Na duin dolma la duin bara ena jika ka esibas iri auruti.
0: Nay.
1: As erengel ba kai si
0: ne gi gi si
1: ni ye ga sanya sanya san ka zaman ki subon ka wal ki
0: e ke la kan si olo ma subon e bat ba e ay sir e la san de
1: asan de yulinas enga
0: alan tagi jordi
1: ka bene ngai yi ha e la siawa ba bene na lonto ibas
0: ay ay ay
1: e gel
0: ne ingeli e ji ji do go sia pa go ba dile radio wala sare sare jaru do in jira nan jaru ke la sa subo ko
1: ay ay do la kan wi le pago mille pago darang wesi pago lagi marang
0: kasi dola
1: yegis
0: dola
1: negel ye
0: jaro o se kenas kari niu kide
1: egel negel pago pago
0: pago la
1: dola kengil gis
0: egel naka
1: egel nay ne gidu ndol ma jama sankaja asan jos kwasi izen jagol
0: izen aykel jiba duwo kere ngi uto wangi se yitia dola jaro o asa kari ye kwal kwasi el mainin kisubu kwa nyet kurel
1: na awlan koy
0: na awlan kanda
1: ay ka dumbara du ndol ma de yimba ya kayle baran jones dito jones juro saki
0: de yin woro
1: joji ha ya kay jaro
0: wo kere
1: ya kay ya wo burgo ila woro joro
0: en uto ya kay
1: na ya kay ay kay karabang kila on pie ay kiranga
0: jibes
1: waranga na kang ndu ma jones dol ma juro ones jelgo
0: but jibes kas yani kas
1: o ya kay ka alunsi kwalia abaye kalas awlan ke ne yin woye kawe ni ne kay ni kike karaban na woye kawe kwadinga kori iri kaminti na kwadinga skol manta kamya kinzo ngajeyi sagi na majwa duindol majami ne skuru tingi wala ki duwe ze kol manta sor baldo ya remes duindol majuru ya kai aka duindol ma min duin juri ne skay
0: hay ya kai
1: ah ya kai
0: ka ka ka duin ka ze do ke mara onen na tuwo tawi ngela bon
1: a jwas dinga bon ka ka ba ka ka ze don balan wala anang dog iyo ire bangi de duin bariri ke banya sawo mas e kai anang iyo na dole yu ka ba khalasi
0: ega li
1: abagal iringi namas duin zargana na ine kulega kin dilo hakin kila kila jelo kila
0: ha
1: namay le gel di
0: ko jotas kundula jotas kundula
1: nakaba do dulei
0: ha dulei jotan na togi ele ngol togai ba
1: kul togi ay
0: di taran
1: kan ki gel di te fu kai le kabaya jotaki
0: ko lan ko namas ki weke le wara ina
1: lan
0: alba eken na kan ina ngi
1: aba weye mu
0: ina ba kiyo na ba otan so ngwa kwadi pinga kire kwadi gal a ni orenga
1: yi majara mai
0: maraba war jo madisa ba war sina masallaye
1: ye
0: foare sina masalla ye waare sia kiriba
1: no war karma ene ene dikke kama ke rewunu lesbetel na otoba localityo na na kasido ki zie zata de bangale ma ene kiminga ene na ma torisin ku kiminga am na alba kiminga poingi na ma to kiminga zi ala asan hufia na ma ele alka ngine ne au miskirin wena ma ene ma ker na ma zbetel na ma jeger kiminga na gal poingi di yengila ba kuye di nga ba nembereng alba ene na ngwa na ma jawla na je
0: ai lai ne aboti melenye ye wara dogal ba jotange ribe eres ba kundula ele ele
1: so ni maka wera ngi ngo burgo alkida ngo re dendara jangin herale a kana otangan kirsin na kayinsin en kirsin ye almentori wa jondi ken jigan kirsin o asaron mas kayina dai lolale skay alin kirsin otanga alkika o neskin ta bunga duitiya ba atakalita kriya jiye dogola jaru wan dien subunja aba subu ka mata idin ka walki kilma simoge asa kangi moloy dogola jaro ngaini elle alang awran koye nakila karaba ka kaw eribe eriyal bayta mun poy na skaiti lidella ille bay de ruway de bakiru na kundu lo koroki ngiti kiringan dio naskwa ken koru kuni kale kila karaban kolenga ringilenga kinki king kumti yi sara kumti nyanga ki na todogo ayu alba asharapia
0: net bakera
1: net na makena korokini inye ki den girgungo keri ki kayen dogolang na subung tas
0: da duwo keren kayen ge samenka mara ki nguta de ke bat ka jizela ngundu ne samenka se bestabi
1: ma kan ki ngaminye
0: bat duwo keren ye uwo keren
1: da en dara sharing kriye jayin herrale ki atelo no ota kit kaw na errale akamba ka ba se lolo di kong giugo kina ma kwel betara nantille na dok ota karaba gila lu ko ko wi wala jami nga geba ye
0: kambad
1: na ngal korokini ne sken koro kunyi kalo jiire di yoy ate dinga kayinye ki zaman nye kane nga mi ngal sir ki kunti kawe ki numin doila ate kenes ke la koro ki ko pungo mate ku ngi njalo skalon ati ko etielel kwa na e do undu ndo nga jebiti ati ko etiel na baki la korosi na numin si den do ile di oke ko e ban singa fu waiba
0: but you wo
1: na liaye ira den ko ronki al fele si
0: but wo ke wo ke ren jiki ngudo
1: ka is niti ka ndo la se kas niti ka ndo la do ke na kresi
0: wo ke ren jiki ngudo ker rek ba njawye abaka elnes uto le de galde amang jebo jundul nes ki ngutu akere jundul nes ko inkere
1: ma ka wela
0: na ki inna do kan kum na kay ngu ka jia jamba wo kere ngitran
1: ma ji wo brugo ngitran in kamya ye aba eri ji li tele kan eska sin yaye eri eri aba jawma alba unes jalong ila bele ji jia jaba
0: yang egelie kay kay ngu an
1: wala krize jaranga
0: a kay ngu an asakalo na kawye
1: kala kay ngu egel na galiye
0: wala kere na kay
1: yegel do kanse kalu ngel wu ngaye al kawengi kan zi njoba eri beri ko yanka al in long asan kalu ne lensi kaw na dombore do gal inalan kwa wala yile bele se kerin zi jara bala kazi ane spi jawi nge
0: la la a a ina ga ba lo lo lo kerin as ara ga ba
1: kerin za jara ba
0: a a
1: abas kerin ga jara ba na kibang ele lokong alan sang ingalung abaki long already na kaw ma eri beri al ke na kaw asan kalu ka ngungi na kaw geriyal ki kawar kanne na inga mal ko do wala jaru ko subu kaw na kanne na karaba nga ota kul kiri wona skundu no koro kinyidi eske en koro kunyi kali
0: ege na kana na
1: kais bun giti
0: kaba doge
1: geri na kaw e yi jwagis ka salumbe bete yi jwagis
0: ege kaba ye ki ka kai wo kan ninge na inga we alan do kola si ere nga abulal ba ade juta kenga nan kela ota nya tinga
1: ere ati num ko ye num ye al kwa de le sir kere ngali na ko elna na kila koro ziye na ba al kwe tibur wei. Na ila na kwe sis erenge yines kwe wei. Ila yelei.
0: Siang erenga siya. Dimbele umoseka.
1: Ine nini seti mkoro mang.
0: Na
1: kai nga. Nama dayan gore ntabunko. Aliyene ki wotaki ni nkirsing.
0: Tole ya.
1: Kainga zina kainga al otakiti ngirsing daen darale al kikaw adadu watakalit nas jamena kainba namaye na idi ngirsing awlande ngirgingo ki karabang waying ki dogola jaru wankai
0: batu kibore kai ka mamang uo kere ngwala ngising waye bat ye din dara jangin heran jekidala kadeen uwe sere toleye na ye utonga kisi jamel galeting utonga deke neska erin abotonyo
1: na do wala nang rimmen kawe gol
0: inan kiya kambal
1: kaw dayin herra
0: abas kiji galda itrika abotonyo ne emere so do injuro en dayin herra lesi inan pakirenga bo umiti kimbira kena na de loge namas itrika la jamay de nes dengore itrika selensi mo
1: kabar ngasi na do wala ses assuming al injensi in dara dayin herra zikewe alan kundul na ki ore kwa nyet utonga skit kelkam ale long nes kinga sitte munduitia na dog awunas kilmanga kitkanye alan otasi kik kilman ki zala kubumba alan kaw ile bele alkirsing nas kerringel na deng arrakirengel
0: yang
1: alan duwena bele mbay bele na kwa kingila al korongi na mininga sake bora da ngore tulala ba otadinga ki ndendi yona tulala ba kangu ngina ki kanena otanga kiru atikira otanga karaba nan ka wina kel na skungi ken koro kunyi garo na ni yana kulenga kai na nwara kai na kunti kai na mpienga kai na mbetra kai na kianga kai na oranga kai eribi eri albakumo hi na tabunjumo ati sara kumti nye hi ati selseli ngage ati goronga ge eri talbajumo manyet kiru na makel na tawto indiyo ki
0: na kasi mamba slongwo kerenye
1: kasi speak la uta
0: inja alkauman kasi kasa eringaman ingis lon to lela iba
1: aki ngela alla runga ini
0: into lebe
1: na malom fisi aswaisin kwa ba konan runga kiranga karang
0: into lebe al mama ngini pena wogi dogala kera ina nang ini mang na alang elake u dolan dien sanin ki kono kwa kiran ki runga kai mang imbele si mwasi ba na tolle se baba bariki kai njoro na tolle akaba inusi
1: inna na maye gel
0: inna maye na korongi sa
1: al ki ngame ye dain jara dain ngin herale mang alang uno otakit kawye al tolle ngage ne ki ngatume ilaye alka nene kundul na kene ninkaw automatic kel na ko na dai musigin di ko na zuo si asokwa al dai ko si dogola jaruwa ini
0: batba
1: wala al ilong na dai mbara si dogola jaruwa ini na zuo si asoka na kumosi na duaka ila songa si moy ba
0: bana den
1: to na ngwa dog lompi di al kwa ker nga kay nas dogola akay mba
0: hidi
1: halompi kal yensiki dogola atenja
0: e kenta unse era na baye unse nala
1: indala ngai ba
0: e longa lamba indala ngindala
1: ba marankine mo ko
0: le na ko ro wa kerengel to le aiba
1: na la ka we sang along kila koroye al nan dogola ge bas kungi kale kila dogol petit me do kasi ndi ki asa kungi kale elen ko nyet wala borum wo kila kulal kele elen kila kulal kizingo na kel nes kila koro si kungi kalo ki ngese kaisi bi
0: ken dog ido dog wa janga kai
1: ye
0: jalo maske ba la loyi de
1: kamui
0: uton songa
1: ke ke na karaba dinga gene na sirge sirsike al kwa semgeria
0: egen na ni num gele ye num ye ka sirge
1: egen
0: na den sirka ba la
1: wa zaman ni kami ngai
0: e
1: al ridike nga sir nan ka ba du barang iri kilma piye ba
0: e
1: ala ma ke na mun num po num abdarga di ko la wala kotor gosi
0: e
1: na ma elma
0: e
1: na ma liko
0: e
1: mas mon ya kawrundi jamang
0: dama
1: den duila ila dama ire bungu ya ile sinmas bauma ile mari ye na sin sir kawe
0: egel kan kay ngama
1: ya anama en kaminga al dikke na duo al sir ila kanena ami duo sinma je ile sir nima dio on nima duo sinma dio poinel nima dio poinel wala enala nga boytil ba dama liya je na liya way indere
0: naji ay
1: genye
0: bat unse jo el al dosi dio pou ndeli kan se kona kena nas kona en kané al dilingogos
1: ile nana men kamen al sir
0: ana dilin mal dio dilingogos
1: nas kogos singa
0: egal
1: ile kile nman nyenge na en kamen tori kwa ki ne kawe ne kile ota tulle ngala ge
0: ati
1: kilo na oto is kain abon kile al dinga kawe al kile oto kusenga ge kangi ne kundi ine dio a na kundul na kila utonga kawna kido singalon ar otanga di kay kila karaban di yonto lenga la ke ba
0: e kese kila otanga jigila la yar ki kaw ina lamba
1: yi majara mendo kaman erdi serenga ni ne sara kumti nyansi ne ki akamba na kule nga sina akamba na kwa inga mazan diro ngwe halali
0: ay lelela
1: ne ke al kundul na ene kiringan ki dole ki ngiti ken se kora kuni kale
0: ay lelela mama ngi ela so
1: ati kutul jaga jam nan
0: ay lelela ay la bat ila jamil lay
1: ne ila e ila kasin gisa surti na awsa kingiti alko wiye ka yire e yire me na ma farisa ke ne kela wata ziki kwang ay gira ka
0: kwanta bu
1: maran kela koro
0: na ma je
1: wato je wes koro ka ne na dole je ko ruta anya
0: anya
1: yi majira ban kin kage sikin su
0: lakin uto ka kise je gira lakin dan orre ke uto ka se amono kunde
1: na ingisin waye ka wela lan orre kwasi
0: e
1: lompi ndonga ja
0: e
1: nes jum
0: alan
1: ki gut kana kon jelo kin sekundi ale ki ngasi stabu ngadu jaba
0: tolle asoy kuringan kuri wo ba jawel da ngalla ay gije na jewa ki ngasi awuna uto nyetin ki kin kora ke la kaw alji injoa al tolle ngage ne kital jite ngage ke la sa ka ba ribe ri sa ba dombaren dio kumo ne jijwa bauna elen sika mara ital dombaren dio akumo ba asaki ki kan joro akarri ne na kaw ne kidina tolle nga ageba na din kuring le kritia do mba jawel ke la se azin baranka na eren sabak asokas kam jikuros jeng kusera kital kwa kit ka ji jeluna tarasa geba jikuros jeng alan jase kwasi alan kera kusera si akawa inaran ne kibal dile kal gintin bitin ribera be indering ba onakidin dora indering alan tolle elalingi aljijwa din do mbarandio na mandowal yena ki misala adenja ba o netolle kera kital ba kusera ge kera sinama onatuga ka al tarasa geba nama kidgal tarasge al kidin dora kidin do mbarandora na kidin misala dora ere nama kelen
1: Yeah.
0: Yeah.

0: asoki braina ki borobata belo reko ki nya ngirgel e kisi kwelangi skwa songa do kwa songa ki gabalai e era una do ka longa dianko je kini na tenso do bas longa litrik diroka mara bas baso bas kitel ke ngi kamarnga a era un na ki asaka longa dulingo e komal molaiba na ke ngota kinse do galye na e pedo komal molaiba a do video asan do gal long ai bendeling so akin manka kire bang kise kilmezi moy do ke tenso gle a alkel nakago e alangse kain benga kergi kitel ye dayngo rangal yenes kire ngi andari kergiti wa kital boruntu le ben yettinge don kanni e namang kayon kwa kital koyongale kay namang kwa kital de malekay namang kwa kital yena kwa mburungale kay e arias kangala yetting ka kirabang nanduk lombele kola kom alangis daraga fia a kikayen patima do kengang naruga kikayen merama na kikayen ya pangang namang kayen wo na banga barnga yettinding alang lompin don bayin e alang au na gis lompe daraga fia ko sen kital kay na enang indelinga a na kayen barnga kital gal dogiyei e na kay ngurya kini kusini do galye na unse le kusini do na lompe romany leja na kwa kital do ye na wajane kini na kwa kital ye na do kwa urian kini ken wajanga bule ki kya kurul do au lompe sizin kumel kitin bitin e na do au na kenge e alando ken kuote yang kay nasi yense e do dawa ye alang ni fia nasi yen ka kire kabe ta sang tar nga tuike ba eten sok na ba do ye na kel alando ka kirsi ko kambe ngal alba a tebe kundul na kirsin dok bayenge e ki palas coaching babaye na ton already okay e na namaduk asakayin ne tabun akiyo badok asanko e namaduk yei maramben dan urtu toli na kerake dok na unsiya kera bereng aliyei nas nunen dule so simoge ete namaduk yena na pago alangis kense na kera e waral gisier adde enan tarase berel maramben jago na kwase ton ajani
1: kerrigi sina mi majara bayin alamba kalba dilingu yang a dongay sunganni na ay si jemu a orrequa ay si bomu a del dindio tajagen a kwa kital diele jamuni na kwa galal diele jongi ay si bonga doin donga diele doin kilmanjo ngi dien sabba doin orre na doin boru a are sangalam kwa kul domge bago dien darale na dien tuskele kiki ray nga kerkeneng no kutumo na tabunko asoye
0: e asoke borai na ke borobata dok na ye ines bele inan taras yago yi meramain e na kaimbar nga nyetim bel na bago inal bakere rek bundul e la wona 15 kilometari si e babbi ban na bawna biba nas bergiti al ko en kamiga abadu wori keneting ngunying eting naduk itin tar ku lebo dok albas kwa kerna ke den kari ngene na ka kire kere li kasi in lole na ingis long bibang na ka kire bam biban na tare kwa bam biban na orren tare diye ngung indeling na biban na orren tare biban na bawna ina lombal bakila kwa ge al bolu na ke ina kerse nga kere ke ngwa bakwa git ge al diye ndirikson ina kele mara kisense nyetin ke nkarga na ke nkital ke indelinga diye le ke belna bago kike njuru anker gel kera juru nga simo akela asa nyetin diyo ke kit alba dulingwe baske inalang bagosi na kital ke ngiran kital gal ge lompin joro ale kay dok alang kel na ordio kuilo ete na ordio tarifia asan tore kay nan kan na kwang orre nga si tarifia mara ete ki kuela san gororo ka nyetting kwambaru ngan ke na ale man kwambaru ngan nyetting kela joro ngal orre poringe kuela san nyet gororo ka na ski ngun nyetting kay ngana dain suru ki alang era tarisi dain suru pia ete mara may namaduk beleke na sa songo takatini aliye na dok kel na kuela nde kirsimo na dok bas long den di wala ngitin kel si mo kela kay ngasan jonas ki kel kam na kay mbar ngas kel kam mel kit al dok yei al ker kundula nes kel kame na nama sa songo takatini kitik na may waji mara may eten sokle wala adi adin sokle do wan min ka min torik min wo torantin na mangi tel eten sokle pawo ki adi ilong na kana ji ilong alkana ji kel na bele tokle skirgingo alan ke ki ji bele tokle skirgingo na bele tolle taban ye belele bele kergeli bele ke na tolle na bele ke masalang nan tolle maraki kwel bele tolle ko enkirsing ade ka ki ji kel na seten sokle bele tolle enkirgingo alan ari tolle ka na alan kutumo na tabunko kabangingwa in ule matal bakka ki ji kan abari to lengi nas kirgin kapa manning wal ka kiji kan mara ide ka kiji akan badelle engis long al wo ke dok lompi ela wona lo bejel ba ko o bon wal ko isna wala ngari to leba ye ela lo leba ke ba mara abai long lan to leba ko ay bal baw ela galba erbet ke na de rezie a kise na maki asa kirgo kiji na kwela ngari to leka ai illole soko tabu kwa ne to len zikirgo na sip mon zikirgo na taris ko na kanni ai soko tabu kwa ge ka kise lo la kinga sile de ndemu
1: asoi majaramba na irin a nas aring to are to len gel a ati long na ding are to lena kadwen are al ko fikira kariya to le ko ngene kel na sur sabe ki jato al gisin kere a sunga ta katini orre kwa ara alang are nga kayin na kayin are nga gal alan sur di iri indelinga wala gal alan sur sitili a are to le otras ke a na keden dore indelinga manin manin kwa are to le a al kwasi kayni kwasi jundi na ba ma to lenga kabi kila alki ge sa kwasi dora duitia al kwaki higman dora kiya a are to le a jundi gi na kwaki wuto ma sa karretia a to lenga ge nan kwasi kafi nan tari it inia al ilong asan oresi tabunje kinama auge isle a are to le ali lono kwa are to le kena belne king are kan surtawe a kwasi jundia na tabumba ne di njaile al kwa ngami na jafil haya au al kwa ngami a numu fil haya inama dok are ongale are to le jundi ne du den di ruminge kin nama are nga ki are to le ndoro undula a osle e a namakai are to le kagi inni a jutumo inni tulini den jutumo kain surgan tasle aba illon na duoden are kibara sur tie hi yeng aba jumo maye alki ko ngame alqua mani ngage wala gal al surin jaru ngage kila nama yenge ayle king su jundia alanki inalan kalung ki are to le al illon na sur iri a iri nyingi na ilong alanki etabungo a are to le osondigle a na membereng a al jundi alan duo kaleke san duo ki joyingi barale daki na alal lomfi si daki fia na lomfi ndakike na asam bagike kinama otanga osge al ilongati ki kel na are nga kain are nga to le nga sur iri a kenywa keri alangi kinga se jato rewul a koni na kin are nga osondig kille kirsingo na ayina kegil kin ota osondikin yelage al are to lele undula nas nyintia nikingesis tabunduitia na atigal ilong anay kwado gal ritin kirsingo yani nina al are ye ilay al to le kwa ngaiba na kayin are nga sura duitia ba kingesi al gispegetia a asokisingwa ayina makin osondile karin ayina kegil ati lona ki kidayin ares a to le kel yani ji din tarile manin tarile kwa ba jiman din ton dio ati lona kien are nga to lenga bongo nas barri na bel na sur iriba kage alang yin tabunjia na ati gal ilang dem fuldungi kage al indringa ati dogu ngwa al tarile a ati lona kwa kele don nas kien are nga to lenga kele ni kien are nga sur sawe yin alin kagul ni na ati gal dog ilong na fuldung ingi ni kien are nga sura nyenge ba yin sido kabuliti ati dog inkwa a naduo ilong al ilong ne din are ki din barang ne kin dogolang ne din kin kin nang aduti ba kage aduti nati long na are nga kulse suri gingol yi keri al nimbago a nati do inkwa al barun tareles masot kaw al baru yele ne ki del dinga kang na rintu lentu le al ye na barui na kwa den yokin ati lona kiyoto lona kaying are nga a kulsi suru sawe are nga tulenga gena sawe sibagun sabba a ki ay ninkang kasi bezi longa lang ila lifing ya ali ingwa ala rumin kilma ke a asan kwa salam ke inkilma le nangal ninkil mangam piske dele maranga bay lona are sura sawa ba ba si longa liye na konjula ge nina liye na asaka na buru ngale kalu wala galal dayen buru kalu kinama dogis ilong al are ilay al are kisiyay ba wala are tulle kwa ngay ba alam kwa kulkundul na kayang are kan sur sewele ka aso isa mengore kwa yini makelia na kin are tulle alilona sur sawa ye kinga si algis duiti na dengen kirsingo tabunje majramay
0: aso e kebrai na kebra batay kes kinyete ngal jirsingo ta de loge nalang ila wungne lompi abo ko ona ke gleen no dulting ko esal te wayna te obal mbake na ma na ma piyal ma den ditin je na el den ditin ja wal galal mbake na ma ke na ma den ditin ke na ma ke na sagina lolo lomping ku en kwa wal gal lompi edok en kwa a dombaran ki dole kwa songa gis do ma kwa gis sadem via bi alan girgi ngo ke kwantas le a utongale alan ona ke neski ngan nas del disi elan kergite elo una lo adi ngale dok en kwa rewa deglo en kwa a ka aise suru bingati elan e obia kuldi an kwa bang alam bayndu ne dental do ko kala binga se
1: gel marangel gel ko lalang kaing are nga
0: alang
1: tulle nga gena sur iri indelinga nangena lombalang alang are ke na sur si sor nga inni abay long na algi in ri ini na komol mulgi ini na may dog ini kaduo to gala mbole ji duo to gala jamba ar ko sunga kan egel maralya kaing are nga indelinga in ri ya in dayng ri nal serigi au sur ni na ile lom fini ile long al ki are to les kundul na kaing are nga suri iri indelinga yi wala duri nga areke na fuldungi na din kin duwa duti aba li anama yena ko na otanki ini na yeba
0: ina dio na badugye na man singwa gelka ala surbi nga sen na do na surwal dien tala leke ke ngu to ketal ke na baw al ilong al tolinga ka ila qur'ani maraba ilong nagal ilong al kelage bal ka al we ka wel egel ila al duwa dikke gal na ko ila loli asan al kake etrisi khilaf dikkain egel na yalan ko sen gestele men ila losi na baga ilong na do mbele kelame sen na bekke la duon ken ko abenga egel bi alam bagal dora korumbo ina na madog gingo to ken wala ngi humara men ina injirgi ngo alka waring inwa kanaji adi ilong na tokenga ri tokle
1: kaen are nga tokenga
0: kaen are nga tokenga are nga
1: to alko fikire gria
0: nang are nga tolle nga kwagi kiba are nga tolle akwa nke na are nga tolle akwe na illole jirgi ngo ye alke illole illalong asa tinke mo ayena lan jirgi ngo dele ke wala inke jirgi ngo kana ma ka kiji kan alamba alamba skirgi mas namnen ka ke kaen jenga nyette na awle doge ye jingo kurage ba na awle illa lon san token den tille kirgi madelling lulan sale na perrake wala illon san lulan sale tille kirgi alba token na ma perrake e jingo ngi merame
1: erdike asan ki kalon kwa ngame nga aba en ni ngana kwa wori kare yelba tulle tulle jarin alba tulle to dew jarin na aba kwa kwa kolman yi alba wona wori jerel kangumi
0: nana galen kama bagyata in kwena ko in duona kwa wori kere kwa
1: ma wori jaring kiel coming ina lomba jaring ile coming bagin nina kangumi oto zeninal oto ilona kim mitizin wane na oto dal dembu winan konjolenga kilo longalan al kwa kereli kilo longalan ko ngala longalan to likaring
0: kilo an to likaring
1: inna maye jaring yi na lo alilo na boru na borunga dom gena kwa tesingawi ne kilmanga pesge ila lolé jina njwa kalas asan koroji ngi alba rojago ne menjwa kalas nema beru yani rumming ke na rito dakeba kalan duong wala long ile tile alan taratu leja ila nema yeyi na inquel aba ilong na kwa wori kare jielbe le songa dagar jaring na ba lono kwa du ko ne ngama lan umil gawe man jiddu ala jomba ile tile man dok alba junyungo didin alan kayen alan sammo sorja na disusi to leke kirija kin manye al incominga kin al arenga to lengage ina lomba al majinjo oto doing arena din albatini idleye al ilono konjolin tilei ila sare na makayen arenga surge maranjato abakio na lobirnyale kuro yi na masur ko ngakundi la ila yaiba idingi na dalliye alke a ba ilong aba oto ine kuluwa keba sare to mungere manju mun kuluke aba tina dinga ile bitu mun kuluwa ke ngaba dille banju mun kuluke aba ro atay kuturguya fiabe ingel ban kuturguke kila nama is ailonga al ilong kain arenga tulenga kila al kanna surdioge ina la lomba asanki tintili wala kala asanki udonga tulle akile tili alba doin sabana din sabage kila yaiba la ilong areng alba tulenga ge na kaines tili asan kwang almas inalan takatin kayin yi ila namay jundia na tuming na butiming na kete bumbane maranga bay long asan bas delenki tin birgo a kasebes ilong kila ota alba tinin kayin na dieng are la inalomba al itkenga al tulle ni kenga aliyi alanki butumo na ma wala lan dok ine are le ko aljinjwati arenga tulenga ge na kayin arenga sursawe diegle imbeleng are al tulei ninel jesa inja kerker sambeng aba ilon natin tulei ela la la ine kwa digle are tulei asur irik enga alugi kinyasi jundi nakakao na utonga tulenga si skariti yi na utonga kitsikao al ilon nakit tebunjo ki dora to legis duitia kin namak na may ndurai o to ki te lumanas are akamba nas are to le akamba sur iri ki daga ka buksa nga ala ngata to le anga
0: asin ko bo
1: na abas are sur akamba to le nas rigin illa long ala ngi kinga kuro ini na belenga to le nga karang nang nam fuldu nga kerengel ba yi maranga ba lona are to leke na dainse are kul sur iri sawa yi ki bang bangara rata to le nga kerengel marang abe ngwa taga na sura sawa ba bon kulnyet fol dungo kurol na to de tulle an kuroba hi wala di ndio bisara asin kambal kwa hikmakariya inama are tulle ine kinga si jundi alam bisara ke ar kwa hikmakariya na kaman alangi kuro ini na are nga kakirenga au utuma belenga bal danga tulle akit kirengel ale longalang ki kutumo na tabun ko jato hi na lote yale kuro maranga ba are nga kayin sura sawe ba wala are nga gal tulle nga ge ba ba yeyi na makore el nay bulung na masunga yeyi na sakatini adan ki dirles en galong are al yene ki nga si jundi asan utonga ki bisaraka are al yene ki nga si jundi alang belenga kit karang alangi ki nga tumul na tabun jia are ayle ki ngisi kuru inni yi ala ngutka na sumo sotka na sele lole kawla na tabungo maranga ba are tulla ke ba a tagamko ba
0: e ki boraina ke borbatay ki se na madu ki dig wele lain wa a longa diang aba ilon na burudio walgal a ko adien suruba ne welle gi mbaw e ela tinle bas long kwasi do kwasa itin yitia toko tabugo angas kerengele ba kidain sin minginde njengin ela une del die ke regala ba in sin minginde njengin ei inan lanka en torik na mankain porrengan den tindel kundula wala ardinin kena en aika ade illona do sadwele wulle jonke illalonga sa alan asilen indelen ke jurun koranga walga ade ki koran nyet ki tele longa tan doin surizik kina ale oyanga a wala inilong albake gena wulle jonke a in ore ko binga sama wala inlalong alba wulle jonke alan bako namaka wol na tiriri ka na kin magi simoge na kain nama sok pago le nama ngwa ambak bika ina ina
1: kutu
0: kere kere wala bi asem balomba e lola mana ban kidik nama ina ko en kama kasina mesi long e kam mitil ke dik ne kama na do glo ngade banker bankel bam karra boru ngwa kere ngale boru ngwa ndu din borun tule be ide a banking kina ko ale endere bankel jam na ridike ina indele na ridike ina indeling nama ko ke mitil en kamenga abani via na suk bi ono bumo na ko basala ko se kalde di tout mon site alba din sur loye
1: na al ko ngama metlinga ma asansi kelie
0: egal
1: di alba din te bujilim
0: egal enangi ela jiban jo enten sok nama bazala sisikal de ka tout duon aba ku meka do ngina alba do alba jazo nama incoming ki ka nguru ya kin songare ka se bas no at kala genes jumul na ka ente bon ena karte wa won den der na li kuzin torik yegese ela suru ki ko na ka na del kaul na sim ko bon ngul li ngau na toro da ke do ke bal kom askan wal ela surung alken ke wakaina do uringa na ela ngunga kalang ela suguru gela gi
1: jisika na pingi na wil na kwa di recall
0: na pingi na kwa di recall
1: enema al al asoya za kainwa
0: eh
1: abe lo na kwa kereli
0: eh
1: biel ba to le baring
0: mhm
1: aba kwa kawi
0: eh
1: bi dogal ba baring ala bomba
0: eh
1: ayi
0: imitel na mayena ela bele sina la ngundu ji marambain na kana mena min ina eten sokle ina dain jirgingo alkana ji iskirging ke juru njarri tolle ki ngasi ingisa long wala inse akelba ka kanji asa inalan kiriyo lo ela roal el naskoro inanke asan kap surunga sitaga wala asan kabba illa sekel tagala kabba wala inse kel aran kap
1: asoi enjingole
0: yes.
1: A abay lona ki se are tolle le skirgingo doki ine are a ki osom au sirigin abelo neski are to lay le seki keringa al fikira al kwa ki belefu ka gria fikira sahi ki baloto lele kro
0: aso
1: na banta bungo nama ay kwa zeni na otol da ngiri kondole nan kay na wajake nan durke hi nan ireke nan gutin werinke otan adia askimba nemborun worinke aliye idan yel kiden irikan ingwa baski aretu lekan nas de lekeringa a orre kwa kayini manige jundi nik utongas azakeringa nakaw to lenga kaw yani na ayalumba nina duo belenga jittele kele reng denkilma kan idine ki ares kan nas de nas na naskari ne masunga domi ile na may jundi.

0: tami source star na dora kawriti ya khaji bele lalja mentran simo alaiba ala ndile bele ko andi yojame man dom alaiba nemay gal ka jundi ila are jundi gi alan kayun are nga kelas kikere nga lan to lage na alan ka kaw alan gi galgi kurukit inya alan taringa to lenga kaw alan taringa sikaka to lenga ko akilal ilon ati ilon ina jari nginge al ko filal khair kriya inna may kay ni oto ki lalong a imitina mes illadin oto ki lalong al orre kwa kan a na ye na dayin dayin buru na dayin dayin rijwa dayin rikino otan kulkay dayin rikino otan kulkay ilalong ki alanki arenga kitkel al arenga to lenga kwa ke na kayin si arenga surnyia na ko ne kurukit inya alan taringa to lenga kilaka taringa al illon na jaring nge nina ay ati lon na waja kwa ke hi nan jaring kweli aba loneski ar to le kan nazdele kirgingo hi kay ngare ben jundi aran tare nga to le kitka asan dayin asan kay wajana si karing na asan kay iwa nga si karing na asan kay iwra nga si karing na asan kay apunga alkien ay nga punyi kile si karing hi kin nama kay nama ye are wala gal jarri to le kwang al ilong ne kingetum ne jundi asang taringa kitka alang kitabunko na ala lote are kago inama dele ina ba ala madeling ila asang abalumba bi albani na kalole berel ila are dik ila are fuldungi ila yeba
1: asoke borai maramen kese dok lana ilola ba jogone jigla kese lon diam mitila sa so wange na jilun risinga ki aba jona jigila aba long toredik aba long na reita ki ona kuiri ona rogis beti na kanuna dure duiti na kwela nje na poi na ronan sido guara beti ntiba na ma kurong kemba ga de sita na mara alkolo ilo ngal dogi tin sidiro kainga a ela tinle kaba incoming bi yo in rose ainin kap kwa dinge na ma duo dik na ma inkwa na ma giben kiririgo na ma inkwa lang alang erika alang andi wadi na mana lolo ina ala kaba albel nak surunga kai neskirgingo jegilia ye uto metila de ke ne jaba jona jegila ela losi giban jelo albadel ngi longa ngela tin le maraye ela mana kurras min minin sike na kurra na karrai
0: egal da in kan kai a tabu ay andi ba ninal ji ngwa ate long nas yani are to le kan to le nikikel nas kai are nga sur sawi ila tulle ki nga se alge spegeli inama ye ye are kai inalom mama ningal tari la are ba juru leke nemis jijel na tawra jarang yokane katarang hi asa inna ngare ngalang nanka hi indu na mas jegil din are la sel jijel na ja nama jegil na uilo na jegil ya kha di ngare na tulle al inanka hi in namas source bangar aw namas kwa kulizibel ila are na matabagba kala alo bumuna tulay hi inana may long ina zakien egal najiyata inanka ina ayninge egal kar wala ngin nena nga egal ya egal namas rikere namas inanyi aba in are si ki indora filan kiyo illa jinjwa zenia rokab illole yimane injwa kal jibangiriri
1: alang abdu
0: alang ab kaduoto ji egal ene ji njelu in kandi are duoto gi marang king kwadingan jeglela asaji koro jalo ngi ndori koro lonsa
1: aslumba
0: inemaye allodi ngal dombore ngay mbele ngay giyeri beri aljanna jaw delin di surin hi asa jarriti ba asa kaja alnungi jawi nas kimbar ngay jarri
1: suruna goro
0: kangumi oto abalon najidi areba delin di surin si jarriti ila kasibe si longi de tebun juwala ba inema ila namaye nakide ngare ba kini namaye ngare are al riti al kwa kelenas are nga tulenga sursawe din namay singwala ji kay we na ba ji ti jafa duto e dan dio dokenga kay dan dio nyokenga kay dan dio kwa kay nas qoro akal nga ba hi insaining ga ba lala al marang in kay hi kadu nga re galal long alan ko na kwa kulkari hi marang al ko na lalo wo shiri kri ali tiro perre
1: e ro perre wari
0: hi inama are kwari mge e illalo illo na qoro perre yini ila lole alan kwa kulta raskab anan duoti na omi na dai ngoro fiyal mbay tingtu lebya yi kin nama areti al aretu lei yi na kwa dele kutuminya na tabunka nya na ke on otantu le kanya ka so ngais aswami marang are e ina lomba albatari tawale are ritial jurule ke na kundusi na dele skising liya na makaka makona starika na tabunko
1: kidik doksin kolom lo ngadi ngina ngabani fiana kwa boyle alan bab rosi kwa di

0: kilin kina sorong ase ke ani ani si ye ani ani si gei alba ko awege koro anang nindiro ge na lamba kepeli
1: ko enga masa koro situle kunseli
0: batu koro situle ku ba kepeli
1: nyoke kawe
0: maraba ilona duoto gi taga anja ba na bakin ko ele jirgo elelin alena ele jirgo lo asa lo nyet le na yake maraki ay singirgi ngo inalam nama ilona de enkerse ngeten sokle a adiko onas kere ngade lo ngadiang mayaram na na
1: jirgo jirgo
0: ke ngadi ke na inang kururi al ungi al lolin ungi ne so so ko me ile din tong din matar sarenga sa jawliti ya aba dikena stock den di tin jawla ba erdi jom walgal durfi ala ngilla du non di jegi lambu walgal erdi jegi lalang ami maradien sitin king elatin tok asa jawla ming adi kia ngage al ungi adi burgo yal onga dien sitin king nan sing jwa sa dien tebu kay nas arkapi albelatin pago tuyi beske sa tongen jalti anaman ko kam me bikin ko asa ko ngela wala king kia asa erila kene jom wala burgo si erdi la kene jom aba tribona bagila lela kia la kia ng alkoeli alangia ina lomba ina ngal tuy imperial indi tawu ne jawe ne digi ne jawe lolo banjelo tin ma ne tiriri bel ba tiriri pe ba ba cheno ma juro khalas na haddu ina surri gi hol na ma dora ka jawe ya na tognin ke nan tabu ngilo ngal ko ade erdi ke ne kamera sasam irial ile ne na ma dik tabu mpoy ma ne dik do tin aslo e ringel del di ay long lan mas ke ringel ngil le ka war wi e jegil jegil na mas albas ka war ke ladi en jwal kana na ma do ki jo it kan ya jo munazam alan to dokir aba jegila na dik ni fena trick buona lo tan kari sai dinga ba ki sore ngere kari ngere ko lenti na arda pe kari ngere na si tule wenyi te dok kaung alan kelal alan kari ngere sai
1: wala
0: dinga ritel ko le lampia
1: wala lori yang kido alan gel de aka nan kiyan akel izi kalon kiyan abes tu yin jawle nan ni ni nyenge ma ninga bele bu kul kurto ingire wi
0: do kurto e ha jegil
1: nyet ila kaiz mine mat si ilongal dori ke na kari sai ini alankano
0: alankano
1: no kwa kulkela
0: eh
1: ni ni zamanin kwa awlankanya
0: eh
1: orna ngabanya nga walagal agit
0: eh
1: na dolfatan dolfatan
0: eh
1: lialo ke na awdele ro wala eylorile
0: eh
1: awku ni ma idal bulo na kray hi na na ma irina ma dolfalate na manin kwa kul kisingol
0: eh
1: hi
0: eh
1: lia abelong asang ro ke rena korokobi ni na mas kere dok no korokobi
0: eh
1: na ire kol na man kwa kulzi kale na kagul liya na magal kaka na magal liya doraran naje in nama kai in nama ari ari nama long kiyasa en kalun ari kingasi al ri jurule wala gal al kai al kwa fikira kariya yi na kundul na dele kirgin alan kaka alan tebunko maranga bay lon na na ina lomba kiyasa ki ari tulle wala kiraye tulle kirgin kasebe silong tebunjo ala keba indor nemes kasi otoro maning awine no ki ore ore kwa kain konjo lakini sunga alkayin aljeila al idini mati na are tulle askelba alan kain are ngatulle sur inyi hi nukulkel nesdele kirgingo nina hi al long filode angiz beleng lia nama dora karang kidaing ar il tulle nama ko nama kumun naki ile risi hi arat karanga na kiyo marang abay long nakaing are nga sura tieba arito doanke ba banyene ilo ninal ki asakang naba kerrek rigengale wala darangale al kirsing bayanka ming kingasi al kai al dorol jengi daile na wuri na dorol jeng na are tulle askamba ke kanin dorol ke na idin na kayin are nga wala kay rai nga surati liba hi ile na maye ne ki nga jundi ba ala ngutka na tabunko ene matni ngwa a isle are imbeleng alkai al yei al kwasi jundi na tabunka ne wala al kwa kuiti al yei na delen na jake ke kandora jaille abai lo na are tulle ke ne skidele kirgingo na kay ngare nga surtawe kidai njaim hi banta bunje na ban simoy
0: aso
1: marang aza kelna surji ko hoke ya hi na ina lombal are ke tulle na dele kirgin hi jato do banyet fer kindel
0: ela basi
1: kin nema yenge na sunwa ko rongi are yela izle hi are tulle nden hi denja sawo sur ay le kingi si yundi alan dayin jayle domkang na alanda injain tabunje na alanda injain konjole dio askeba
0: aso ki boray na ki borapatay mara menine jalfa kayin malgal mera makena kele dokne kumeng
1: aso
0: jalfa ke asarik muhammad abdallah bara aso ki boray na ki borapatay yei alki kayne kitenge